أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد

ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندي

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

أرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يا

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fiyichi Toubandam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous fiyichi Toubandam.
2: 7h15, 8h. Map matna bay ci rew
3: soxna mbem jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox pa ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati saqalim
2: 7h15 8h map matna bay ci rew
3: soxna mbem jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox pani wakati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox pani wakati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxam ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yi te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla
4: assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julit di mbokki taalibe ñi leen nuyu baax te di leen ziare di jitté ci neubé xaar bi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalif Sen Rallé mo di ko ñaanal di ñaan jabot Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibn Mam Cierno Ibrahim Mbacké Khalifa Daru Mohti nuyu Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Mohamedou Murtada di ziaré bu baax Serigne Tankou Mbacké mom Serigne Mohamedou Murtada ma ngi nuyu Serigne Assane Kadja Touba ndilé ki soxna ma fat sax fi ci kër Serigne Tankou di nuyu soxna Paul Silla fété kër Serigne Murtada mbokk ñu jël ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxo ci and ak seen bokk Abdoulaye Sall nuyu beug ziar bu jité lé jëru ñu kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Papa Serre Bay day mel ni ñuy nañu ñëpp tay nak dafa melni téléphone bi ñeexu ta jaar wayé ñi joxé baat bi ak ñi dugg ci jotaay bi bu leen nexé man nañu jaar ci 76 630 85 61 joxé baat 630 85 61 33 966 09 tay dafa melni mënes ci jaar mooy sé gu tay jaar kon waye ku jaar ci 76 630 85 61 ñu mëna and ak yeen ci seen jotaay bi nga xamne moy waxi wolof melne ci seen radio UCAP FM 103.5 di nuyu bu baax soxna mam Boussa Mbacké Tamba bintu Aladji Fall mi ngi fi ci Touba di nuyu soxna mam Ami Mbacké Dende mam Cheikh Mohamedou Murtada Mbacké mi ngi fi ci Touba ki bassin Serigne Abdoulahad di nuyu njabotu Serigne Abdoulahad Mbacké yépp kon ñu jël mbokam bi joxe kaddu bi salaamaaleykum waa bismillah
0: Cheikh Black ma ngi lay nuyu bu baax.
4: Allo. Ñu dem jëli kedem xamna bu dé Mohamedou Beurre mom bimu joxe baat mom Mohamed Al Sakho ak ñom ñoy yagul dé xana ñu may ñeneen yi nga xamne gëd ñu joxe depuis ay wër ko défé ñu mëna dugg ci jotta bi joxe yi ni nga xamne bi ngeen joxe yagul ndax Assalamu alaykum ah bismillah to ak fay wote
0: Voilà.
4: Salam alaykoum.
5: Ah, dadu.
4: Ah, koku, trouvé ko woté.
5: Nan la bayna, bayna.
4: Yow de seigne bayna mel bi nga mujjé joxé baat yagul.
5: Bay. Hein?
4: Mané bi nga mujjé joxé baat da mel yagul dé.
5: Man ko dina joxé baat
4: bi yagul. Bi nga mujjé joxé baat bi yagul.
5: Yag na yag.
4: Man koy fatali ko koy ñu jël kenen. Ñi joxé baat ci wër wi ñu né mom, jëlul ñu joxé baat tay. Wér wi ñu né ni nga ma tay la ñaar fukki fane do ñu joxe baat ñu jël keneen ko xamne gëj na joxe baat ci 33 976 09 09 wala 76 630 85 61 ñaar yoyu ci lañu mëna jaar pour joxe baat ñi nga xamne liñ daan joxe nak nañ may ñu joxe gul rek ñu joxe yag gi nekkul ne ba may juroom ben fan wala juroom ñaar lu mat ñaar fukki fane mom ñi ci joxe nañ may ñeneen ñi rek ñu jëma joxe 33 976 0909 wala 66 630 85 61 fofu lañu jaar ma joxe baat assalamu alaykum
0: assalamu alaykum
4: alaykum salam ñi ngi sant yalla bu baax
0: alhamdullilah
4: tu rek foy wote
0: gor gi ka misira
4: wa ka rawa misira
0: ñi fi alhamdullilah
4: da nga bëgguna joxe baat
0: waaw
4: ban baat la
0: dox ndank teewul yegg fa nga jëm dox ndank teewul yegg fa nga jëm
4: lool ba tawlam la
0: waaw dox ndank teewul yegg fa nga jëm
4: waaw ñu diglu nit ñi rek ba xam ñom ñi ngi ñew buñu diggal nañ ci leral
0: waaw
4: waaw legi kon baat bi mom ñoko deggando dox ndank teewut yegg fa nga jëm legi ñu and ak yeen ci ñaari numéro yoy rek 66 630 85 61 wala 33 976 09 09 salam alaykum salam alaykum
6: bonsoir
4: ku baax tok fo woté
6: ah dañ maam cheikh
4: jaara baay cheikh jaara nga ci na radio
6: waaw ni ciar ba
4: ma koy ma ngi lay nuyu baax fa
6: ah sore na lay ah
4: akay an wa touba
6: ni sant baax
4: bismillah
6: alhamdullilah
4: yow lañu deg
6: siyaré jabatou sa jënd gep siyaré seigne khalis mbacké khalifa dalou mus siyaré soxna paul ci le dafa ñaanal borom teranga yi ñaanal soxna dial gassam bu baax baax baax siyaré sidi gey mbo soobe bu baax ñaanal ñet ah lolu mo wax day wax deug da jox soxna baat bi dafa jox bo degge ñaan dox ba deug fa nga jëf oko borom ñi yor daamar yi ñoo tax ñi wax ñi yor daamar yi nañu deglu baat bi bu baax ah xamna dox ndank dal ndank rek comme nako señ fa lu waxal dana mom watay bal nañu dox bi bal na war da dekk bi nga xam ci mom fa nek kamba ga fa nak mom lay ko wat borom watay señ lu xong sant ko ci jamm yépp ba fuway jëm xam so fa kamb ndax wat yoon yépp lañu gas bam doon ay fa baat tay bi gat mom day baat bo xamni bu mata xamé bu baaxa baax waaw kon señ ablat bi joxe baat mom fim ko joxe fofu la waaw ni ziaré baaxa baax suñu maram ki ma ci pétañ na ma ko ziaré baax diko ñaanal ak bac djub yoyu
4: okay jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax serigne cheikh jarafal di wote fofu ci touba mbacke ñu jëli kërëm 33 976 0909 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam mu ne ndaw ndank teewut egg fa nga jëm kon na jaar 66 33 976
3: 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat da la wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Altaneet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yu wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm maandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ko na lima mom pop mag ñi kon duma joom roy lu bax la nek te ci ñoom deg lu baar yi ndax
4: salam aleikum
7: wa aleikum salam
4: wa okay seigne mohammed an saw
7: yo xam la ma lay nuyu bax du jaar
4: ana wa tuba bu soobe
7: ni fi nuyu jaar bax ni ni seigne cheikh jaar fa ñu gën legi
4: ni da melni tay dañu xawa nak jot ci telephone bi
7: ah programme dama du fi dama ci rek jott
4: wa dama nek ci defar bi kay war nga ñew
7: ah yalla gëna jott
4: okay legui deng tay baat ko ñu xam la bu ñu yobul nopp
7: do wess ko bakku doon ko ñi ngi ni imam bi baye bolé ne
4: imam bi ñoom ñep baye bolé ñu ko ñaaw
7: wa jott nga
4: ñay ñay ñu ko ñaaw bax wër ñoom ñep
7: ñi ñep rek baye ñoom le ñep
4: Ousmane dama bëgg di dafa genn waaw
7: ñew jëm ndax def ndank téwuté du fa nga jëm aw ko am yalla xam nga ndax dañuy gis yalla ak manam magal Touba don ay fan ci peu bu do liggey ci lo xamne mo ne ci ko liggey ci fat yalla ak lolu ñi rek lay jox def ndank dal lu jom so lolu def ndank amun be nga am ñukon tawla bo xamne ci wona def la waye man na ngay borom tagar la koku mu sa fek bu neelaw limi wax moy defal ndank yaatom du baxul yalla xam nga mo mepp wallahi dal ci wax bu la yelol bu ñewé manam defal dank ya kom ci baxul defal dank ya kom ci baxul ba nga fa rax mu jall waye lam yu lool lu ci juk ah kom te ba def dank mom ci wuté ko jëm ba jor ni ci ñu ci jëm nak def dank te xamne manam aduna ñu ci ko jéxal ci ben fan yalla ko tak feek yoxu mu ta jax lo yu wattu jëf do ci jëf on suñu ba jax na la jot nga jot te nak lo xamne jot te jot do daw ba jot te bayeen sir sir ji mo la jot moy li ci ne tablat
4: ci yalla
7: salamaleykum
4: jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax koku moy serigne mohammedan saxo di wote fi ci touba mbosso bi ñu koy sant bu baax ñu jëli keneen 33 966 09 09 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof mu ne daw ndank teewuta yegg fa nga jëm tay mom la mbokk mi joxe ñu koy nuyu baax di nuyu bu baax ñi nga xamne ñoo nek fa fay ci daru rahman salamaleykum Salam alaykoum.
8: Salam alaykoum.
4: Alaykoum salam.
8: Seigne Abdoulaye Rahman.
4: Ana wa koki.
8: Allo.
4: Ñi ngi lay dégg ana wa koki.
8: Seigne Abdoulaye ñi ngi lay nuyu di la ziar.
4: Wa xamna wax ji dafa xawa rawante wax rek ñi lay dégg.
8: Ñoo ngi lay jaajeufal dama déglu ci téléphone bi xamna mo tax. Ñoo ngi lay ziar. Di la ziar ci magal gi ñu jëm.
4: Ci.
8: Di la ñaanal jam. Yaak xéñu ci réep. Kokku de waxna deug ma xo tan yi ñu toll mom def ndank rek moy yoon aduna du benn bis magal gi du benn bis te lele nga gis nit bi ci def lo xamne da yit gënut ndax nit ki mom ko am yalla la may ku ñak yalla may mola xagn kon jarul di gawto bi ci gëna yes nak bisu magal gi jall ngay xol say bokk bi ci ñaaw muy ci jaay muy ci lum ci mën di doon ndax loolu gawto gi mom ci lepp la bo de jaay li profiter di bëgg am bénéfice bu bare yoy yépp am na nit ñoo xamne magal bu nekk da nañ ko def waye taxul ñu raw kenn nga gis ko xamne magal bu do day luyé ay auto duggal ci ay nit togal leen ñu lekk bu reg te bu diwéné mo gën ko man te ki daw di biti toujours mangi manké lu motlé won kon dara jaru fé daw ñoo ngi lay jéggul ci la jaar jërëjëf
4: jërëjëf ñi ngi lay sant Serigne Tall Ndiaye ci kokki la doon wote ma ngi nuyu wa kokki yépp di leen wax ñoom tam ñu magal ci jamm jëli keneen 33 966 0909 rawatina suñu auditeur yi gan ñi nga xam ne fu nekk lañu jugee di bàyyi xel jamono bu nekk radio ICAP ñoom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax waa léegi xanaa di wax ne téléphone fixe bi baax na mën nañoo jaar ci fixe bi léegi 33 bi mën nañu fee jaar 966 0909 comme neex man ngay jaar foofu léegi ndax mujj na jaar yoon waaye ñu ngi nuyu ñi nga xam ne gan lañ ñëw jamono bii ci màggal gi ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm rawatina ñi nga xam ne foo leen fekk rek ñu ngi wétaliko radio ICAP ñooñu tam ñu ngi leen di nuyu bu baax daanaka léegi taxi man boo ci gis ICAP lay jàpp
9: salaamaaleykum
4: salaam
9: Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la ziar
4: waa kay baax daal ci Colle Bane Serigne maa ngi
9: di rafetlu liggéey bu baax a baax
4: jërëjëf Fall
9: di la bëggee di la kontaane di nuyu kilifa googu joxe baat bi di woote foofu sa misra di ko ziar moo ko waa misra yëpp seet Cheikh Abdoulaye baat boobu de ñëw na ci waxtoom te baatu wala fu wér la mu ne dox ndànk taxut a yegg fa nga jëm loolu nag ñi nga xam si maanaam dañuy ne si mbir ba noppi di ko yàqamti ñooñu maam nañ koy moytu tey déglu baat bi waaw ñi nga xam ne dañuy ne ci mbir ba pare yàqamti ko jël seen bakkan bi yëpp teg ko fitne nañ koy moytundiko bu baax a baax a baax ndax Cheikh Abdoulaye dafa am génn tëbëski boo xam ne dafa jub si am génn jigéen boo xam ne dafa dem marché jënd ndugam yépp di ko patam patamee jënd ab paaka dugal ko ci saag bi léegi nag yëg ci taxi foof paaka dugal ko ci biir saag bi léegi bi kii di sekoo si rek moom moo njëkk a faatu xar waaw kon daal si Abdoulaye yu mel noonu maam adduna dara jërul yàkkam yow daal doxal ndànk rek fexeel ba li ngay dox loo jota romb mu néewu bari rek na rafet waaw nga bañ a yàkkamti genn yàkkamti adduna daal loo gis rek ku la gën a tee rek moo la gën a mën a moo la fi gën a mën a ne waaw ñu ngi nuyu waa Baghdad 2 ak waa Daru Manan di nuyu Baye Tall foofu ci Xayra di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontière di nuyu tamit waa Mbacke Bawal yépp si Abdoulaye liggéey bi rafet na
4: jërëjëf sant nañ la bu baax jërëjëf Serigne Sidy Fall Colle Bane Baghdad 2 ñu ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen 33 966 0909 salaamaaleykum
10: salaamaaleykum
4: aleykum salaam wa rahmatullah
10: Abdoulaye
4: waa kay Diène
10: ah ñu ngi lay siyaare
4: ana waa boobu ren
10: mbaa booba di nuyu si rek di sant rek
4: jërëjëf
10: laaju mbay saan ak ñëpp rek ah waaw ko ci Khadim Sall moo nee tey mbay saan wax dëgg yàlla jërëjëf ñu koy sant rek
4: ci
10: ko yàlla jox ngërëmal sëñ Mbay Sall rek waaye na Cheikh bi loolu mu wax di wax na dëgg jaroore nañ borom da koy nettali ka daw dàqut ka dee dàqut jaroore borom da koy nettali
4: ci
10: kon ki ci bëgg ndam ci sëriñ bi lépp looy def na sell googee nga koy sellal mu ànd ak jàmm ngoone rek mooy lu am solo waaye lépp looy yàkkam ci parax par jaamu yàlla lépp lu mën a doon dafa laaj teey muy alxuraan ji muy xësaaj yi muy boota ya muy lu mën a doon ànd ci akum teey akum xel boo ci àndee kum xel akum teey la nga ci am ndam te la nga ci bëgg da nga ko am waaw baat bi xam naa daanaka lemarté bi moom sax ma def na ko waaye nag moom daal wax dëgg tubaarkàlla na la woon daal moom jaroore moom borom da koy nettali ndax boo ko xoolee ci sëriñ bi lépp lu ma mos a def gis nga ko fi mu jaar yëpp jaroo yi jaa ngi nii ñu ngi koy nettali te doo gis dara lu may rek ngërëmal su borom bi ak ngërëmal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko waral teel ga ak gëm suñu borom ak wetti gam wetken mbiram lepp ci sunu borom ah te wetti ko wul daralu moy yalla ak rasulullah lolé rek tay ji moy xiwal yi bawan ba fenn fone way diko bayiko di ñew yalla yalla defal ñu nak ñu jot ci ngeeramam te lepp lu way wut yalla nang ko am yalla ñepp delu wat ci jamm yalla sam bindef yep ndax yalla kat mo yore ciobare carton mom sunu borom mako yor yalla nako yalla defal ñepp nak ñu and ci jamm jere jep ñu sante bu baax ba ci rumay aw aw te marché ko ak jëmmi ji di cheikh mbacke mara waaw waaw ak baye jaay ngiraane jere geen jëf tan la yalla doli jamm ndabo xey ta jëri jëf
4: jere jëf jere jëf koku moy serigne mbaye jenn ma ngay wote ci bobereel ma ng koy nuyu di nuyu wa tuba bobereel yep jenn ñu dem jeli keneen assalamu alaykum assalamu alaykum
11: alaykum assalam wa rahmatullah
4: baye men jaay jaay mom serigne badara jani ana njabot ñep lahi jani
11: yep ngi lay nuyu de lu bari
4: ma ngi lay siar di siaré baye bolé mbay mu tégué dé
11: ak fa yalla ñal defal wal bi ngi lay siar yow tam té bila ñaan
4: jere jere jay
11: non yalla fa ba fa jaay yep ñu bokku ñep wolé ko di séri ñu dégg dégg yep ñu ngi ñu ñu ma mo ci ñu sa baye bolé ci nak man gay mom ñu ci lamp jël ñu lay nuyu lu bari
4: ma ngi koy siaré bu baax kay
11: té ko ñaanal yé dégg wër lé
4: amin ya rabbal alamin
11: ko ñaan bolé mu ci dégg imam be ñu koy xiaré bu baax amna mo mang ta tole
4: ñu koy ñu baax
11: baat bi lu am solo lu sonu ma bay ñom jox ci ñi sonu baat dal rek dal bu ci baat bi lu am solo sey baat yakam ci yakate rek da nga gis bo xamni ci dayo atam yakam ci lol ba tax mu ko tamay ci fo xamni ci bir ndox ni fofa nak la yeb birem bi yam ci bi da warone liggey lepp du ko du ko def jema duglé fo xamni woor na ni bi bo fi duggé do genn mom su ngay nor lol ci yakamti la bok ah gawtu ak yakamti jël ko ndax nit ku nek la yalla bind ci sa def inshallah bi diga ci jot ay boko beugé jëlé no xamné du yoni tam man na baña gën man la ko jox nak waye man na yalla sax boko forcé man la jox waye man na baña gën amna noko ñaan no xamné da ngay def tek dal def dal mo jox la ko neex lewat da lew waye prax prax prax prax prax tank sax ñi nga xamné dañu jëm ci ay kër lay lay nga gis ko xamne da yakam day dem ci keur gamu dem ba tabbi ci pax mbamu def lo xamne te ak weta ñaamu ci teli ba gañ sa bop lo yett na ko nit ku ne da ngay def tek na amna lo xamne ci manam boko bëgge def da yal ñu ko tan du soti
4: legi baye mbay
11: bak
4: lan mo wutale yakamti ak gawtu
11: yakamti ak gawtu ñu leen wutale yakamti mom manam la nga jëm nga bëgg dafi ñu rax ci ko rek gawdu nak mom da ngay def dara nek ci diko ramaj ramaj ramaj la def be lek ta man la ko def ba fotti waaw lek gawto lek man nga ko def ba won morso wo xamni wour na di morso du jall lolou moy gawto yagam dina moy da ngay nek ci mbir mo xam ngay barj barj beug rek tay bu fekke ni juma di ngi bo manon naaw sax naaw tax ni nok non la yak deg ak ak ak non lañu wote waaw non lañu wote ngay gis ko bu dom ni ko pendir ndax ya tax gawt nak mom moy bëgg nga jëm nga bëgg dal ci
4: yalla
11: donc yegg leg leg ah lool nak non lañu wuté kon ci la yalla yalla def jamm ci magal
4: allahumma
11: amin jamm ci ko ne dal nak ni fiñ bi waxon nak bu jaay sa addu ci jënd ko allah rek mu ba mu tay ni di jëm ci kenn ku ci ne da nga wara leral ci ni wu ci baña jëfé dal lo xamni lu du non la jaay sa addu na jënd ko allah rek mu dar ba jëw wala nga doon wut ci lu baax para ko jël lu sant mo ne kon gëj ni ñep balu ak ñep baal ñep ak yalla ñu woni sedd bu ñu ndox mi sedd ci tan ñu ci tuwa di ñaan ci mu taxam jagg sa lool maga gi yel ni na magi gunu du mustam ci ni ak jam barke sey tuwa
4: jerejeuf ñu ngi lay sant serigne mandjay ndjay nek ci touba ndjane di nuyu serigne omar diop mom serigne mustapha may mbake salam alaykum
12: wa alaykum salam
4: ok seen gal live wal ñu ngi lay nuyu
12: ay la ñu ngi lay seyal
4: jere jef
12: ñana seen ma mor ndak yag seen kanam la lool de gere ndiabo ci xamoo mo la ndak yeb wax dox ndank daw ndank dal ndank li ko dalaru seen tollu ndak bo bo wax ak fek do ma adamay tafor nangami do am adama bu de ni ni kar nga jël arwi ni sa jiwam mo auto bo nek la mo regel nga gis ca kanam yow mu yor auto bi di chauffeur bi ci ginnaaw ñepp yaa yore seen responsable war nga xol doomu adam yi ci ginnaaw fa gatandu daw ndank dal ndank ndax ñu ne auto bu mëna doona wa yakamte farax farake ya da ngay yak wol wor wata ba gañ nit ñi daw ndank dal mo ci am solo ak tey yalla ko tamb magal gi yalla dem ci bismillahir rahmanir rahim yi ci ala bismillahir rabbil alamin dara baña xew ci ñu def ci sumay waxate moy min ñi nga xam no joge ci ñi gandi ko way joge bo saagi nañu def numéro téléphone ci saagi
4: jërëjëf ñi ngi lay sante bu baax jëlaat gënen ci 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wala assalamu alaykum
13: alaykum assalam wa rahmatullah ci abdul hat ma ngi lay nuyu baax
4: bay ci ak ndo nga wat ba tay
13: ma ngi nuyu gor gi ka
4: wa legui dama lay laaj dara nga nuyu nim ko waxe la bëgg nga fatali mako nim ko waxe ndax deg na ci ñi wote ñu xawa wuté tout ci waxe
13: wa lool la bëgg dama bëgg nga deg dalat ma baat ci bokk
4: waaw baat bi de tay dama ko berut ndax
13: wa
4: tay dama ko berut
13: man mi sax lool la gënon na bëgg deg kon ma ñew ci nima jappé na non la ko waxé
4: okay wa ñewul wa
13: waaw nima japp ndax baat bi nak baat bu wala fela ci man wa baat bu wala fela man dama japp né da wax né def ndank téwula yegg fa nga jëm
4: wa li la wax sax dé
13: wa lool la japp bu dé bobu nak li taxon ma bëggon nga déclat baat su fekkone na téyego ko
4: wa
13: da am ñetti waxi ñu xaw wuté way yépp rek da am def ndank téwula yegg fa nga jëm am ñuy wax daw ndank
4: okay
13: téwula yegg fa nga jëm am ñuy wax dox ndank téwula yegg fa nga jëm
4: ñet yi nak doon na la ci xaar ku melni yow dikki mu ragnat lel mako ben bu ci ne moy
13: waaw ñet yoy yep nak yu am la yu wer la waye nak bu ci way wax rek dañoo bokul ñom
4: ah bokul
13: waye bu ci way wax wala fa la yu set wecc yu leer goor gi ka baat bi mu joxe baat bu wer la legui bu mu ca doon bima japp ne mom la wax nak moy def ndank
4: waaw
13: téwula yegg fa ga jëm lu wër la wax waxuma la sax téwula yegg fa ga jëm waye day taxay yegg fa ga jëm ci yeggin wu rafet wo xamne it bo yegge ñu man la wolu ba man la tertu bo de ku ñuy tertu man la dalal bo de ku ñuy dalal moy nga def ndank ndax day tax nga yobale ya nga wara yobale mel na nga wara mel bo yegge sam xel nek ak yow ba bo yegge fa nga jëm nga xam li ngay def ba nuru nit ba nit ñing fay fekk xam li yalla ci yow ba tek la sa place lolu ko def ndag ko man lolu nga don laaj defena bayma jaay jaay la xawma xawma mom la defuma
4: bayma jaay la
13: waaw moy
4: yakamte
13: digeunte yakamte ak gawdu bokku na ci ki def ndank ak ki deful ndank day nek ci digeunte yakamte ak gawdu yakamte am xela koy def gawdu ay ciire koy def ci limuy def
4: ci yalla
13: ki deful ndank nak pour yegg fam jëm koku day yakamte yakamte na ci xelma ciir yi di defari ndank ciir ki yakamte na ci xelam ay ciiram duñu def ndank buy dem du dem ndank buy laaj fu auto mi jëm du ko laaj ndank kum koy laaj sax tem nga daw ndax nim lay akke bagage yu wasaro yi bu fekke koy magali la gone yam andal ñeedere ci moy japp ak ken law di akke ko dem namuy ayo auto rek auto bu mu ayu bo moy du ko ci ko ndax ni muy defé mo li ñi waxta ma xalte moy ndanku mom la du def ci lepp nak ci waxin wi ci xolin wi bu lay nuyu wala mu dal laaj ngend mu jëm ndamaru sax bo mo do bu la jubé ta laaj ngend sax lim lay laaje ngend mi sax bo mo do ko xam yow ndax du def ndag ci laaj ni ba baatu ndamaru sax pour mu tuddu ko mu leer lu yegg loko ko moy ki ñaka def ndag ci lepp rek waxin wi def ndag ñaka dox ndank nak bu dé moma xéba ñak manam dox ndank téwula yegg fa nga jëm lolu mang koy wax sa force way mang koy wax sax ñi nga xamne dañu wacc ba dugg Touba bu re ci magal gi la ak ñi nga xamne dañu dekk biir Touba ci bopam ndox ndank day taxay yegg ci nga jëm te bo fa yegge day tax am jamm Cheikh Abdoulaye bo de gana gu ñew sa kër ci magal gi boy yeggu xel xam nga du ko dank ndax dox mom ay tank koy def dawal rek keur ga ngay dal rek ñu gëj la gis daw dawal rek defam bara bara sa xel rek waxuma la ñepp dekk daana dalal daw xamera waye gan ñepp ay rawa jël keur ga bara jox lañu xew kon dox dank dafa am solo dafa bok ci siñu jamm nit di dox dank am nit ñoo xane buñ la jubé ni ñuy xonkal seeni bëtt ak ni seeni rax woon di wadé seeni ciéti bakk ñu di bakkal yi toy ak ni ñuy doxé bo moytul nga wacci len dox dank dafa bokku ci siñu l'islam dafa bokku ci siñu jamm di wax dank di def dank bu féké ndaw dank la nak xam nga dox dox ndaw mom nit ki mag nit ki ñu ba tuba koy magal mom koko damar yi lañ ko wax parce que damar yi ñu joggé fu sori di yobbu nit ñi fu ñuy magal ñu mom dañuy raw waye nak lañu daw ndank da taxa duggu Touba tey lu la yalla bindul ci magal gi bo doon nawit do ko am kon baat bu am solo la def ndank dal lu am solo la ndax gis nga sacci bi sax ni ngoy rañé moy bi ñëwé ni mi parasito li mi def lepp ndank organ ahmad fay ci mi baraj baraj yi wuluma ki gawayam bi ni mi def nga xare bu waxe dara ak ni mi xolé ak nangam xol sax boko do def dank tam jiñ la fay
4: wa kay legi nak baye sax ci bir daw baat daw bi nga wax ni dama ci laaj ndax dama gis ñaare buñ né daw lu ciëpp nit ñi dañ koy jëmé ci lu am ay tank
13: waaw
4: legi xam nga auto damay dégg tam ñu bari daw lañuy wax te mom umuti tank wala pneu yi dañ koy jël taxawa ko taxawayu tank
13: waaw xam nga pneu tuwa bako wax
4: waaw
13: pneu
4: waaw
13: Touba bako wax
4: dama ko wax kay
13: waaw moy tanki la amutu gru mom te wara daw ndax la ab tank di def xam nga pneu lay wara ngiko
4: waaw
13: waye la koy wara ngi bo duggé ci moteur ba nak boko xolé da def lu melni ay tank ci bir lola moy raw ni ab jéggu di def di jogé fi dem fi la ci bir nga xamné mo yor pneu ba diko wara ngi nona la mel ci bir bu ko defé nak lola moy fenc pneu ba mom li wara ngi ko ni nga xamné bu tank yi dox fi re bo seul nit sé muy ñew te gis wa tank ya nga xamné ko seul mu ñew ci roger tank yi ni auto yi ñewé ci yow rek lay ñewé ci yow da ko seul muy gëna jégé ci rek waya do gi té day daw
4: okay
13: waya bo gi sé tank yi nak ngay do gis fuy jogé fi di jégé fé
4: wa kay legui dama gis auto wowo nak suy daw bu baax dañ nan day daw wi daw dank dañ nan daw waye do deg mukk auto bi lu mu yeex ya ñu auto bi day dox da nga deg day ram waye do deg day rox
13: waw xam nga nak auto mom limuy def ak daw la tuddu ndax moy tax ñu ragnet le ko ak li nga xamanteni bi lu yor ak ru mo koy def waye da daw nak dawil wu tolok dox
4: bo wa ram lañu
13: xam nga bo duggé ba sa embrayage duggal sa premier wacce sa frein amé bayi sa embrayage nak bu sa accélérateur auto bi démarré jog mi ngi dox
4: kon fa ma ngay dox ramut
13: wa mi ngi dox lolou muy def ak doxal tud nak lu neew la ci wété sam mi ngi daw
4: kon lo tax yeen say empreinte feug nan doxal auto bi
13: wa doxal auto bi légui légui so xolé sa tableau de bord mu dem 20 ak 30 nga duggal sa deuxième ba sa accélérateur bayi sa embrayage sa auto ma ngay gis mu gëna yokku day am développement bu baaxa baax
4: kon ni nit def buy doxal tamale ndank dem am yag mu gënde yokku ñoom itam non lañu def duñu bëri rek daw ndax nit itam yeen say même buy daw xana bu course man lay ba dék ne bëri rek comme niñ nane ku ñu
13: bëri waaw
4: bam joggé da
13: ñu ñoo xay nañ bëri rek daw lool nak baaxul ci auto loolu baaxul ci auto xam nga lu koy faral def dara ci bokk départ ci wétel waaw lool sama suñu ko bayyi xel lool gis nga li ngay wax xef nak amna solo dé da ngay gis ku garé auto fi barap aw nit dik tor ci wét nga lal ci rek ba fañ ci kanam tom bi fiixul ndekete auto baagi ci wétel wala mu dik bimu duggé contrôlé wul ba xam auto baagi piyé mo ram det

0: எல்லா ருட்டியோ எட்டுமாக்கோ
1: நன்னி
0: கஞ்ச வேற lol moy cadeau gi 33 966 09 09 radio ikab fm xamna nak le ma wara yegg fi moy yekite jotay bi ndax xam ngeen ne magagi deumale niñ koy defé rek biñu jéxal rek jël ci dara lo xamne mom lañuy yokalé ñi nga xamne ñoy magal si wala ñi nga xamne ñoy nek ci dëkk bi ak comme niñ ko def at mu nek rek xamna bu fekké ne kenn nepp jantel bi wala buñu jëlé kenn ba nopi dara def non soxna may nak ma ci kër señ mourad la mbacké mang koy nuyu ak wa ka soxnama ay mbacke di ndey ñom ñep ma ngi leen di ziar leen ñaanal wa ka soxnama bu sa mbacke tambam señ fall ñi ngi leen di nuyu ak njabotu señ musa am señ blat ak njabotu señ blat mo señ soyebu wa da rahman señ mo dabit ma ngi koy nuyu señ fall fall khalifa señ ci khadige ak señ fall fall khalifa señ mo damin te ñom ñep ñi ngi leen di ziar di leen ñaanal bu baax ci seen jotaay bi nga xamne mom moy waxi wolof di am fi ci seen radio ikab fm kon nak bala ma yëkëti ñu la ñëw na tay ci kaddu gi sax fi mi ñëwé danaka fofu lañu jéxalé tay inshallah rabbi.

kon di nuyu bu baax ki nga xamne mom mo joxe kaddu gi ak li nga xamne mom la wax di wax ni daw ndank teewu te yegg fa nga jëm waye tay sun denkani bi nga xamne mom lañu def rek jëmele ko ci magalu Touba ci sa yu jotay bi jexé comme niñ ko baxu defat mu nek da fay jëm ci walu dembi ak dikki bi buñ né dem ak dikki nak ñiko sekk daño bari muy borom woto ba borom sereet ba borom moto ba ak mbolem ñi nga xamne dañoo yor luy dem ak luy ñew ci dekk bu sel bi di Touba rek te lañ bokk ñoñe nak dañoo nek ñaari xaj moy ñi dekk ci dekk bi di liggéey ci dekk bi ak ñi nga xamne dekku ñu ci dekk bi waye bu jamono magal jotté dañuy ñew di gis ci dekk bi di forcé lañu mom kon bu boba yeen mom denkan li na ngeen ko diglu bu baaxa baax lu ci ndariñ rek ñu bokk ko do rek ci ñi nga xamne ñoo dekk nek ci dekk bi na ngeen xamne da ngeen am luñu bari bëggoon te amuñu ko muy bis bo xamne bu deugmalé mbolem ñi ngeen bokkal metti mi yépp di dawal akum lang seen xel yi day nekk ci seen dëkk bi nga xamne ñun ñoko mom ñoo fi dëkk te ñun ak ñoom ñoko bokk nak waye dañu genn ñoom nekk ci feneen difa liggéey waye sa yu maggal gi joté rek dañuy ñëw fi and ak ñun ak ñi nga xamne sax dëkk ñu fi waye seen bëgg ak seen xel ak seen bokk ci dëkk bi mi ngi ci bu boba nak na nga xamne yow mi ñu fekk ci yalla may na la lo xamne boko xamul rek man nga ci lor ba nga yaqule ci te moy gani serigne touba yi nga xamne ñom ñoo jige ci ay dekk ñew nga war leena yegg ci dekk bi bu boba nak daf ci am yenn ci ay nit ñoo xamne ñom jamono bobu dañuy japp ne lepp luñu ñakkon rek war nañ ko mëna am ci ñetti fañ magal gi wala ñetti fañ magal gi nga xamne yokum pass nak mom dañ koy jongante yokum pass dañ koy jongante tay ji digënté Touba Ndiarém ak Garas digënté Alonga demal Sumpuk Baye Diagne demal Talibou Bess ñaari tali ñetti poto mbacké Touba Janatul Mawa Touba demal Mbousobe

0: umul khura mbollem auto yi nga xamne ño fay liggey kenn ku ci nek rek ñu ci bari waaj nañ ba jek ngir dag yenn bopi gani señ dubay ñoñe nañ baye xel na nak ki nga xamne mo jugge ci ab dekk wara ñew ci dekk bi nañ xamne señ tuba ko yëkëti te yow mi amna lu la señ tuba fagul ba tax nga mëna nek ci dekkam bi fekke won ko daw fekke ko ren te bëgg ko fekke di wën nga xol lan ngay jariño ci dekk bi ay lan ngay jariño borom dekk bi nak ndax borom dekk bi mom waccona ak ñun ba jëf joté dem na jëfi wutal ñu bis bo xamné duñ ci ñé kenn wutal ñu dekk bo xamné duñ ci ñé kenn fagul ñu ci suñu digënté ak suñu borom lo xamné kenn mënu luko sa bop kenn lako wajurum mëna lu mu fagul ñuko kon mom waccona ak ñun bayal ñu fi dekk bo xamné ñun ñoo ci jariñu ñoo ci liggéey ñoy fexé mu yaatu ñoy fexé mu yees ñoy fexé mu neex dekk légi nak yow lén rek nga xalaat moy bu gën ñi ñëwé rek nga tambalé yok sa pass def nula neex ta gën du ci man dara fo daan fayé ko 100 francs nga fay fayé ko 500 fo daan yegg duto fa yeggati da buñu waxé nga wutul ko awlay tay ji ñi nga xamné ñoy daw digënté mbacké ak Touba ñenn ci ñi nga xamné ñoy auto yi dañ ci bolé ñak kersa go xamanteni da ngay japp ni ñi mo xala du doomi dëkk bi yokum pass mi foko nat da koy wéssu bolé ko duy bay langal kaw gi dañ koy seuf ba mu fess boy ko gi dawe nu len neex di yam fi len neex di len laaj nu len neex nak nga xamanteni ne da ngay gis ño xamne 400 lañu fayeku gis ño xamne 500 lañu fayeku gis ño xamne sax dañu yegg ba ci fayeku 700 ak 800 ta liñu fayeku lu muy bari bari ñi ci gëna njum lang nak ño la yobbu ba ci garage bu ñëkk bo ñu la fi lañu yam bu ko defé nga fay sa 500 daldi wacc fam taxaw fa lay jilaté ñeneen nak dal di continuer wat ay 500 600 wara djublu wat nak Touba li may wax kuko dund waye ñuko dund xamna ne du wir peng la te loolu dara mënu ko wessu jema naxante ak borom dekk bi diko jema nax ndax yow xana bo demone sax ba nga xamne ne nga da ngay fayé ko 500 francs nga diko fayé ko digënté mbacké ba wal gi ak Touba gi xana kon ngir yalla nga war ko mëna yeggalé fam jëm waye yow nga dem roñ client yi nek mbacke nga xamne ay gan nañ xamuñu te Seigne Touba jar na noy dox mo fu seen doole tollu mo fu seen pass tollu taxas ba ñew mu tuñu dox nga jëlé len mbacke neen Touba lañ jëm ñu fay la témèr wala ñu fay la 600 wala 700 ñu fay la ko xana kon bo défé lolu nak ba dag seen bop nonu yobul len ba garage continuer ak ñom rek baña takalé bobba ak dox ga waye do ko def rek nan kettit bobba ak dox ga man nak fi la yam mu wacc bu wacce nak daal di jëlat ñeneen nga xamne mom bu bëggaté dem day wacc du gaat daal di fayat benen téméraat ngir war dem jumaaja waaw boole ci nak ñak kersa go xamne emprunté yi mom dañ koy def ba melne ñenn jigeen yu yor wifi ni ñi mel rek gatti wax lool ta nakari deret waye nak mbacké Touba yoyu lu ñuy ser ser pass ak lu ñuy mëna yok duñ dab yeen taximan yi da ngay gis ci biir dëkk bi fuñ lay fayeko 8000 fuñ lay fayeko 9000 fuñ lay fayeko 12000 dila fayeko 13000 ci biir dëkk bi nga xamna yow da ngay juggé Saint Louis wala ngay juggé Tengej wala ngay juggé Louga Mbour Kaolack fu la neex ci adina bi wala ci réewum Sénégal man nga fa juggé li ngay pass du mat 6000 francs wala 7000 francs waye bo duggé ba ci dëkk bi nak nga wara juggé Jannatul Ma'wa wara ñëw Ndam gi wala nga jugge ndam gi wara dem ndamat ñu lay fayé ko ay 12000 francs nan la ndox mi da am yoon wi dañuy def ratali yow ndox mi ak tegg bi man nga téggé tegg ba tolna lu tol ba tegg lu tolni digënté fi ak ndar dama leen laaj rek ba xam yow mi nga xamné yaané Touba santé yi dafa tax auto yi dañuy wiri ba tax digënté ndam gi ak Jannatul Ma'wa diko fayé ko ay 12000 ki 13000 ba ci 15000 yow ndax ci sa xel mbop rek man nga teggé teggi ba teggi lu tolni digënté fi ak ndara wala fi ak kokki té mo néké fofu la joggé dé yendo top ci auto yi dik té bam ñëwé passam djégé wu ko sax boko xajé bo bolé ñaari passam sax mu li nga bëgg passalé fi té borom taxi man yu bari non lañu def garage bu bës bi do nga dang fi joggé wara ñëw ci garage bu ñëkk bi ñaala teggi bé tax légui bu ko défé nga fekk ko xamné xamul dara ci dëkk bi bu laalé sa auto rek nga wax ko lu sér lool ban pexé la ci am té li ci gëna grave nak moy buñ démé ba nga xamné jamono bobu tambali na ay xind di sax wala ngelaw di sax nga xamné ku yor ay bagage sa mom limi bañ moy mu yaqku lay nak jamono bobu nak li ngay profito yow moy nga jima dag bopam wayé ñaata bop ngeen daggal Seigne Touba ci ganam ñi at mu jot ngeen diko def lu leen jariñ yow nit ñi amna ku dugg legi wax ko amna ño xamne jamono magal bu joti ñom dañuy fexé nuñu feñé ci magal gi comme nako Serigne Saliou Mbacké daan waxe fonk magal gi lañ def ñom ba feñ ja ñi di jël ay nit di leen passalé ñi buñu magal ci jël ay nit indalé leen ñi luyé ap auto fay ko ne ku bëgg dem Touba yek ja bu la ko jaralé ba nga man ko sax ak wagon ngay fay ci train gi wala dara ñi ñu dugg ja gratuit ki nit ñi waye ci yalla yalla mom loko defal mu fay lako nga xamné ki def li talibé Serigne Touba la man na am sax talibé Alhadj Malick si la man na am talibé Cheikh Ibrahima Niass la wala mu nek talibé mam l'imam lay waye xamné né lu bax ku fa def lu bax sanni wogu mu jël ben karam wala ben bisam luyé ko wala mu fay ko wala bisam bo xamné mom moko mom ko daan dawal benen dëkk mu ne tay kat dama koy jël ngir def sama participation ci Touba Mbacké ndax suma ko mënon day damay jënd ay nak mbaama jënd ay xara waye ko mënuma jënd ay nak mënuma jënd ay xara kon reñ ji bu may magali damay jël sama njabot duggal len ci sama auto ko mu romb wala ku bëgg dem bo ñew mu jël le yobal la ngir jëmi Cheikhul Khadim yow nga nek ci dëkk mi ne man doxewuma non noy doxé nga ne gaay la bëgg kutt seen bop yi ndax ma am ci ñom lima bëgg ndax magal gi do rawé doto amat lima ci manam mu mako amat fenen kon gaay dubulé ma dag seen bop yi gaay ji dubbu ko dag seen bop yi après nak li ngay dag seen bop yi lu mu lay jari yow ba nga dalay yokku pass balé kula gis ab sarax la lay yéné ba nga dalay yokki pass ba légui ni kula gis ab sarax la lay yéné motax ñaare magati sefor yi nga xamné dañ dañ yokku ay pass fo leen fekk ci garant place ci coursour la nek di xulo ko wéranté ak nan lima def ci auto 1972 la amone permis bi jamono Serigne Abdoulaye la amone permis jamono Serigne Fallou la amone permis mais sa permis ba nga amé lo ci defal Serigne Touba ba tax tay ji ku wax nga ko 1902 la amone wala 1903 la amone permis am permis bu yagg joté wut ak dara mëna dawal ak xam ni ngay dawalé ak tam xam ñi nga xamne ñom nga seuf ñoy ñan ay talibé Serigne Touba lañ di duggé ci ay dëkk ñoo fi nga dem ci auto rim yi nga xamne ñom ñoy dëkk yu wër ci dëkk Dakar ya muy garage daaro ñok yi dëkk yoy yëp ñom itam kenn ku ci nekk téngal ko yok sa pass fam ko mëna yoké kon yokum pass mi nga xamne mom mom la ñenn ci dëkk bi di def ak ñenn ci ganni yow nan nga mëna nekké ko xamne da nga dik fi ngay da ngay dawal bo nopp ci auto yi nak nonu mu mel nu ko raw ngay fekk ci borom sérét yi da ngay gis ko xamne gossas la juggé ñi ñinga juggé téwru ñi ñinga juggé mboss ñi ñinga juggé gulokum ñi ñinga juggé ñibi ñi ñinga juggé téwru mbay dëkk bu ci nekk nit da fay juggé ak sérétam ñi ñinga juggé ciki ñoo nak bu ñëw ni dañuy magal ci dañuy def genn convent and ak seen bolem lay fasaki sérét ci seen dëkk ñëw fasiyene bu ndiké nak tamale ci ndagantam bop mi watu ba dagge bop gaay ñu ni dagge ñu ko raw ñomit te li ci gëna yéme ci ñom ñoy dañu xamul fenn ñom xamuñu ci dëkk bi fenn fo ne ko fa nga jëm rek moy la waaw yéegal yaak sé bagage ñaata moy la 7000 la te yow 7000 li ngay fay ko xamoo dëkk ba xamoo fa nga jëm yow gan nga ci Touba gan gumba nu mi womate gumba gan go xamne gisoo yow noy womate ko gisoo nokay womate mu ntane yow gisoo fi nga jëm xamoko xamoo fi nga jëm tay gan nga fi nga ne da ngay yel nit faye ko xaas bu wax tal nga wër ko yobbu fenen te da ngay mujj and ak mom di laccé yow yaangi dem ci dobine ba nga jëlé fa ab client muy la man maangi wacc pentum bay wad nga ne ko xam nga pentum bay wad te leer na la nañ ni xamoo ban mbedd mo fu jëm da nga yoro deg rek waye bañ nga bagage yi raw la ndax da nga nan rek fora bo fa démé fo lacc ni wan la lay na ngeen jël bagage ci jambour jël ab jambour tek ko ci set bi ngeen yëndo wër loolu mi dalay ay borom set bari na di wëre wëre wër bu yag ciow fay mujj juddo rek ciow ta dal dama la fay sama xass mat sepp kon dag mo yobbu fu nga dem bu defé ngeen andano di wëre ko bu ne ngeen dugg fa légui nak la nga fayé ko won da nga jappone dafa yombé non nga dik rek yano ko rek yobbu ko lé la nga def ko mu neex lool nga yano fi rek xamoo koko xamut nga dem dox ab dir bu gatt rek yegg fa ngeen jëm bobu dang ci dal waye yeen say dang ko def yëndo wër dajanté ko xamné am bank la mo xamné ñaar moy manam dang ko yobbu fam jëm mba nga delo ko fam ko jëlé won taxat ko xalissam nga bu ko defé nak digënde ko nga perte sa plan nga ñak kon yeen yi nga xamné yeen yor sét yi mo fi di fekk ci nit ñi ne ngeen ci bayyi walé xel ne kat yeen man ngeen ci amalé dara man ngeen ci am xaliss waye tam man ngeen ci am ngeureumal yalla waye bu len xol xaliss bi rek ne ngeureumal yalla doy wuñu ko dara te yow mi nga xamne yaay def lool nak magal gi bi nga ñëwé yow xolal ni Seigne Touba waccu ak yow yow lek dang koy dañ la koy jox koñ ba nga dal ñolay jox nga lek ba suur ñolay jox nga naan café yi ñolo koy sol meme yi ñolo koy sol mbir mi ñolo koy sol yow Seigne Touba mo waccone ak yow dekk bi ñu nga fa dem xifo dara defoko ndox sax boko soxla nit ñi jël ndox jox lako sédelako may lako ni addé Seigne Touba la yow li lepp ñu defal lako yow yow nak lan nga wara ma defal Seigne Touba ci li ngay liggéey muy dawal bobu loko ci mëna defal ta moone bo noppé def fa nga don xonté ak sa fas wi ak sa mbam ya lam fa don takal lam fa don def lepp bo dewe fa nga dan bu mu waccal ñuko fa xana sa fekkon da ngay dem yow nga bolem bolen la fa sa fas def lepp nga tonni ko def ko ci ab saako bo demé ba ginnat dekk bi jup sa dekk nga sanni ko fofu sax yow bu baba do togn do takal wa yow togn nga takal nga ba noppi nak dag nga bop ñi fi nekkon door del fu nga jugge won bo demé lo defal Seigne Touba di konté ak wañu da na maglu daag dafa tang ak maglu daag dafa bari ndox yow bu ñepp mel na yow waxuma la bari ndox ak tang waye lu ko rak mo fi am yow ban jeriñ nga amal dekk bi wax rek nga fi nekk waye jeriñu dekk bi lu bari non la am ci borom Jakarta ak borom moto bi tam non la mel kon yeen ñi nga xamne yene yok pass ni ngeen baye xel ki ngeen di yokal pass mu Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul yeen ñi nga xamne da ngay na taxaw tem ngir xajamal bisam bobu ci walu wo ni ngeen xamne du yeen ak ñun waye yeen ak mom la mom nak ndagam ki def lu bax moy gem ne señ bi gis nako da nako fay ta mi ngi gis fay gi kon yow mi def safan war nga baye xel lolu bu fekke ne li ngay wax deug la ci war baye lolu xel waye ñu bari ñoo japp ne buñ defé lu bax yalla ñu koy gis buñ defé safan ma nak yalla yeguko motax lu leen neex lañu def budé ñi nga xamna ñoy lang ci auto yitam kenn demut ñu dess da ngay jël bagage ci jambour tek ko ci kaw ba nopi yow bo dem ba diko wacce manam do fexé mukk ni mucci won ay bimu yek bimu wacc mucci wat ayib nonu barki dem rek dama ci gis ko xamne ay 6 yu wex yi la dem jënd wala yu zone yi la dem jënd tek ko ci auto waye bimu dikew exif wara wacc ne empreinte may ma wacc bimu ko maye empreinte jobom chauffeur bi mom dafa yakamti bugguta taxaw danaka dafa wañi tuti rek bu ndaw ci wacce bi empreinte bi yegge ci kaw di wacce 6 yi rob da tamale départ bimu départ waji dafa sanni 6 yi bimu sanni ñaar ci sax dafa damu juroom ben 6 mais ñaar ci mom dafa damu mom ba tanké dess fa mu metti ndaw ci lol mu diko wax waye fali wu ko auto ba nga daw ay xil waye nak na la leer nañ ne def nga lu graw moy tas nga yaakar togn nga ta nak ki nga togn xamoo nuko sun borom di fajuule ci yow waye na nga baye xel ni digeunte bo dang ko fatte ñaari fan ñett ba ñent ndax nit ñi yenn saay dañuy def dara fatte ko yalla denc li waxtu wo dess wat ci dewen sa ca même bis ba même waxtu wo wa yalla foy len lu melne lola ci ñom xol bu tangé bu raw nak kañ doon tangal xolam mel bu ko defé ñom duñ xam luy sabab ba ku ko fekk di len yeureum ak di len massaw fekk ni li yalla len ko denc lool amna ab jamana bu ko doon def mom xelam genn na ci waye yalla mi nga xamné demb ak tay ak suba ak daawa yam ci mom fatte wul dara te koku mu ñoon baye ko ak yalla nak fay nako tay rawat na nak bagage ci jambour yo xam dang ko yak ba nopi borom xamne mu ngi dara mu ne la baye na la yalla nga ko yak may baye ku bax mu lay baye ku bax waye mu lay baye ku mal ci ab digeunte kon yeen ñi nga xamne yeen yor bagage ci jambour yi ngir yalla su ngeen ko sefeete ba diko wacce ni ngeen baye xel ci ne ki kat bagage yi mu yor da ko yitte wo mo taxon mu wutiko kon yow mi loy yakamti yakamti dimbaliko ba nam la ko joxe won nga delo ko ko noné
1: IKPSN
0: bu def ñeneen ñi nga xamne dañuy joggé ci ñi dëkk nak wara jëm ci fi nga xamne ñom buñu yégué ci bis bi bu bis bi déparé rek ñom ñu né sañ di nelaw gis nga digënté bobu fa lañuy wéccé ko bagage yi nga xamne yoron nañ ko muy valise yi doon yor ak mbusi ñuulé mbusi bulé yi ndax amna ci ño xamne lén rek seen liggéey garage Bambé ba lañuy dem wala garage Ndiarém yoy lañuy dem jël seen mbus gu bes rokosté lu di feug jaay wala ñu jël sac bu bes tak wala valise bu bes tak rokosté ay feug jaay ak ay xott xottaan ak mbus mbusaan dal di koy di bu mu fess ngab ko nak melna ku yor lu bax fas yi ni dugg ci auto yi nak di joylende gis nga yow mi nga xamne ya yor bagage bu am valeur ñom dañuy fexé ba buñuy yacc ni bagage dañ koy jaxase ak bagage yoy doko mëna xam té emprunté ñom duñ topatul kenn say bagage ñen ci ñom bo démé nak ba nga xamne lér na nañ lay départ ndax ki nga xamne yow mom mi ngi lay top nga nek ci garage bi yeur sagu baax mu yeur sagu bon yow lay top yow lay baye xel ndax ñom lepp lu ñëw dañ koy wajal da ngay dem ci garage ba rek ne yëng yëng ngiral gaddu sap sag ne yëng rek di xol am ben way bo xamne ma nga tok ni mo itam yeur sagam da koy jar mu dem jël 4000 francs dem sagu bu ko defé yow bo yëg rek ko sanni la ma ci kaw añu sanni la ko ci kaw bo duggé mu itam ne am bande bi tégal ma ci kaw ñu tégal ko ci kaw bu ngeen départ rek nga né sanni nak nañ ngañ nañ di nelaw dem na bobu ngay nelaw rek mom ci ran emprunté bi may ma fi mom buy wacc mom moy wax jox ma sama sag bi waye xamna sagam nam mel waye même bu fekkone yow mi emprunté sa bobu ngi créan lu bo benen bi la nga jëw bobu jox ko boko joxe rek mu dugg ci gëdji gi bu ko defé yow mom do xol do gess seenu am ño xamna duñ nelaw waye seenu téléphone nañu rek sëgg ci top TikTok bi ré rek nak di melni ak gan ci aduna bi bu ko defé nak bo démé bo yegg fa nga wara wacc da ngay xol nit ñi jël seeni bagage yow do gi sap sag mba do gi sa mbuss mba do gi sa valise bu ko defé nga sama valise bi wacc gut sama mbuss gi wacc gut da la jëk wacc na bu yag ba dugg te gaddi gi bu defé ñaan kenn jël ko ñi ni nañ wacc kenn ko ñu xol ka ko jël reer leen bu yag dem na jaad na ci Allah ba ca ngéré tekki ko di xol ba xam lu ca ne bu defé da nga di fat nit ñi sax ma gayu da di tag témbé nak yow légui nak yow la nga tok ca auto ba doon sétane sa TikTok di rétan légui da way muju nak gënal la ciona ba xam do nga xam fo kay waxaji ndax yobonté jambour yak bagage jambour yak téléphone ya nga yoron nak dal ya nga yoron nak sen ya nga yoron nak ya nga dugulon ci walis ba yépp ben way jaar na fa tégal la fa ay fëgg jaay yobbu ko bu yag légui nak yow sax magal do xamanté lu muy saf du saf kan de saf sugar du saf forum de saf dara nga la tambalé nak da di yobbe sey gan am reppet reppet jo xamné nañ ko wëri la ak nañ ko topé ak fum wadé ak fum réré bu ko défé bo way sey bokku len dama ñew jaxassé bagage ye yak nga seenu magal ñom itam ñu daal di sol seeni dal rek andandok yow di wëreelu nan dañ dem te garage be nañ dem ci rond point be nañ dem ci chauffeur be nañ dem ci emprunté be nañ dem ci radio be nañ dem ci télévision be fune nga dem jël fa sepp xaaliss indi ko fayal gan gi te gan gi moko yobbe bopam nak ndax kuy dem digënté bi ngay joggé ak fi ngay dem lepp lo xamné day tax nga tékkaliko ak sam xel concentration bobu dang koy moytandiku ci lu man di doon nak buma ne tekkale la sam xel djubluuma ci mandi djubluuma ci len waye nelaw yu bari man na ñak seug ci telephone yu bari man na ñak nek ci débat yu amul ndariñ ba fatal li nga dugulon ci auto bi man na ñak ndax ñi nga xamne ay sacc lañ daño man seen metti ta ay ci te gaaw ci ta xam nuñ koy defé man nga cey dend ak kenn sax mu daldi lay ubbil ben débat nga concentré wu ci débat ba fekk mom limuy def rek moy fexé sa xel bi five legi nak keneen kam andal mom moy fexé mom récupère la mbeug def comme nima ko waxe waccul fu murta wacci ngir jël la nga momon dem ndax ki mom concentré wu fo xal murta ta genn to ñam ñu and lool yépp ci yoon yi la boy jugé ci dëkk nak jëm ci biir Touba waye bo dikké ci Touba nak ñi nga xamné ñu gëna graw ci lu jëm ci walum naxé ak lu jëm ci walum sacc ngay fekkati bi dëkk bi ñom ñom benen dañ ci ñew waye ci auto yi rek ñi nga xamné ñu ci yéek wacc ñu bayyi xel lool ndax bo dikké fi tam amna ci ño xamné dañuy melni ñepp di dugg ci auto yi di yéek ak wacc waaw tay ji ñinga yoro alom nga yoonu guuy siar yoonu guuy sew juma ja mbacke juma ja gédé juma ja mbusso bi digënté yoy lañu jaabante rek li leen fa tax yéek nak moy portable buñu gis ak luñu forak luñu jéko rek ci auto yi dañu di yéek wacc kon mbir mi xew ci kër yi ak de xew ci koñ yi lu ko raw mo am ci biir auto yi kon yeen ñi nga xamne nak yeena yor auto yi bu mu leen denké loolu ba nopp li ci dess moy ñeukante bi ñu bayé ko xel ndax ñeukante bobu non nga xamne at mu jot ñu koy def amna ci ño xamne dañ koy ñeukante waye ñeukante bobu duñ gis ban musiba la leen jural waye ñi ngi romb ñi jural ñi jural musiba ñom ñi tek seen bëtt te man na am ki nga romb ni muy ñeukante ba autom kepp ba ñu mbëkk ko man na am yalla won na la ko ne la gis nga defal ndank mom mi kat mo koy def ren waye dewon yow mi ya koy def bu defut ni mu wara def bu fekke ni mu defon ngay def rek bu dewi na yow yaay ki mu wara dal do ko xam legi nak lolé nga xamné yow mu yor auto bi yang koy def yow mu yor auto bi jamono bobé nga xamné ya nga yër sa auto di dawal kon war nga bayyi bax sok yi nga romb ci mbéd yi sok yi nga romb ci mbéd dé ko bayyi té xamné kat ñu li leen dal ya nga ci kaw yoon té ku jëm ci xaré wuro ray wuro kuy jéggi dex wuro ré ku dé ci tefas wuro kon bo fa rombé da fa wara def ab jang da fa wara jangé kon lolu dam nañ koy denk yeen yi nga xamné yeen roto yi di leen ñaanal yokum pass ñi nga xamné mom gën jukti at mu jot yalla gën leen ci dimbali gën leen di jappalé bu baax gën di yok rek xeyna yag yag da ngeen gis ñeriñal yokum pass mi waye pass bo xamné yow boko yoké danaka do gis lam lay jëriñ xat bi yépp bu magal gi jallé seen auto yi nga dégg ñaan dina mo bi am problème ak acibé yaqko da ngay dégg lu ne ngay dégg façon bu nek nga danaka la nga liggéey ñepp ci la yam ñi yor fas xat bi dañuy egg dal di fasiyen fasé dañuy dé luy tax luy téba duñ dé yow yeen fas nga yor yang ko jëlé ciki indi ko Touba wala nga jëlé ko ñi bi indi ko Touba yow fas yi jëgë ñi bi daw ba Touba do nga dafa metti légui mu ñëw rek nga tek say bagage tari nan ndox la di sangu rek tari gontu yi tari tambali di gontu gën amul wacc mom da ngay gontu di gontu ndax client yi Touba won kenn dañu jaxal client yi am Touba ci magal Touba bo deppé borom sét sama valise bi dama bëgg defé bo deppé nga xamal yobbu ciki ta ñëw ngay def non da bo yobbu ki depp yobbu bëggé fas day da ngay gis fas yo xamné bu ñëw dañuy sour waye bu ñëwé dañuy nga dutuñu maté ngëb dañuy dawa dawa dawa fimu tolni seen gemmiñ ci sax tolni ñëpp dutuñu ko man bo lé ko buñu taxawé sax dañuy lox duñu tara lek duñu tara nan ndax client yi ñuy bari té da nga japp na lepp ya ko wara for wuro noppul yow waaw da nga ex rek daal di nan rek daal déggu ñaan la borom sét da nga yapp nga tamay nak daal di gontu yow ya nga joggé dëkk kay bu ñëwé faanal nopp lu tax sa fasé mu lek waye do ko def dé fasé nga yor rek yor yatt rek di wacc bu rek ko nak yow fa nga jëm xamoko sécurité li ngay masal rek ngir ndekante motax ñaare ñi beuri buñu yobbo fas bu ñeggé rek faso waccu liggéey taw nga defa ñaan dogalub yalla la kër la du dogalub benn yalla bo xamné jaarloko ci sa loxo lako jaarna ya tek fasulum atnut ya ko tek lu mënut amna fas yo xamné bu fekkoo ñuy dundu lañ sa ñu xey di ñaan yalla dé niñ leen di won ci ak magal dañ leen ni sepp buñ fess del di leen jaar la ci sekkusi de mu leen neex ba noppé bo lako jaarlu tekké ko te duñ lek ba suudu nan ba mandi da ñoom ñi ño yor seen lek yor seen nan yeen ndax di ngeen lek li ngeen nante te jamono bi ngeen magal sa fi do jënd lek do jënd nan lepp dang koy lek fi dang koy nané fi dang ko fi défé waye nak yow li nga xamné moy li nga yor muy jurgoo do ko moy mukk jamono bo xamné da ma tok lek dal tudd noppul bu ko défé bu magal gi jéxé yow ñett fani sun ci magal gi avant ak ñett fani top ci magal gi après nga bolé ko nak wara roñ roñu wat jigé wat fi yek ci fas wi delu wat ma yakane fas mo la koy nangul dello côté dé amna yo xamna ñom fi lañ koy tambalé fi nga gis ñu tambal seen biir di yëngatu kon nit ñi nañ jël luñ mom liñ mëna jël nañ ko jël rek ta xamna li fi nek kër mu ko jéxal ta mbir yi mom ku ci ñëkënte ba génn ci rangé tam dañ lay téggé né rek ñi nga xamna dañoon dawal ba def ci ay ki ay jéyé ba am ci leneen luñ dikkel gis nga fañ jëm bokkatuñ kon comme yoon yi nak mom dañu nek ci ko yoon yi daw ah képp ku wacc yoon rek gaay tégg la né dem continue ci yoon dox kon yow mi nek ci yoon dox na lu nga rafet rek gën kon wañi pass bu yepp pass yok ko munta ñak na yok gi woyof te fa ngeen waxante nga yegg fa te yow mi jël nit ñi tam di la ñokali pass nga xam fa nga leen di yobbu fan la ba nopi waye xamul rek nga di koy dogali xamul rek nga dogaliko nek ci garage rek auto bu ne cëpp waji yekkat di bagage fo jëm ene ko juma ji kay señ bi la ilaha illallah fi ngay wëri dam lay joxoj te lay wax dara mu ci waaw bu ko defé ñaata nga ko ay 8000 9000 serna bi ah andu ka dal ki ki dem la wa ñewal nga jël ko dal di kay wëral ne jaar na dik dal di kay wacce fi mala yow ci digënté bi nangam nangam mala ko señ jom sama xaal ba sama jom sama xaal damay liggéey mais yow li nga def ni yalla xam nako señ Touba xam nako waaw bu ko defé señ Touba xam nako nek duggo rek te ñew bayiko mu dem mu duggu te ñew yo del yok pass rek waaw mo do leer da nga degg ko xamne magalam jotté du ci bénéfice dara da ngay degg man jamay señ Chaw li mo na yok pass sama tama permis bi bama ko yoré moyul ma ñooñu gis nga nit bu lay wam fim jaar da ngay fexé bu fam jaar nga xol ba xam bu la ko xey yow xemé nga melni momam dit yow danaka yow auto bu ñu waxé nga ne ba nga amé permis yag na digënté mbacké Touba gi ku fi yor auto xamna ko té yow danaka sa gemmi gi ay jaar la ndax ab xex la ko yobé sa yaram yépp ay leggët la amu dara lo xamné liggéel nga ko ci dëkk bi ba xey retay mel nonu yow do référence di jiru ngay joxé sa bop na ni la mel ak yag na ci affaire du yag ci jarñu ci la yow jarñu wo ci di kon bu joxe message ci bop nit ki boy joxe message da nga wara mel no xamne kula gis ñi la bëgg melne yow waye gis boy bu bandi bandi li am plan nga gis nga boy ma la gëna bandi fuf sama permis bi bama ko yéré baba légui ñeen fuk at ak juroom la waaw sama jaal ko wi xexamako yobé da acc sa loxo fi nga tak montre gis nga légit bi sama morumu goor momako def kon mal ëpp fit yow ya ñak fayda mbir mu ay fit dé mbir mi jarignu la ci la xam fi nga tek sa tank li ngay jaay ni nit am nako ba jarignu ci am ci façon bu len am ci ay immeuble am ci ay kër am ci dem ci fu nekk ci adina bi te amu ci légit jaalu ci yow nga jaal ci am ci légit xonko ci sey beut ba nopi nek go dekk ba sa yuro ko di yokum pass kon yokum pass amna ño xamne jigu len ño ñi ngi sante ñep di gëreem ñep ba benen yoon ci seen jotaay bi nga xamne moy waxe wolof ay buñu jéxal seen denkaan yi nga xamne waata ay magal la ngeen jona nda seen bokkat bi la xata la ci seen radio yi kabe fem yalla mi borom jam tempo takum defa jam gam jam yalla nañu defa jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf

0: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
1: soxna mbem jugal jeulati saqalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati saqalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dem bu tay ñu xam fa nu jëm mandu yi te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jotaa yef jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu nawlaati. Settee rekaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam dañoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko.

0: kaddu mag mi ngi doorat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo bay teew di yeete ak di wax njariñ abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk secteur bu jotere gelal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere kans bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne ki abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bekku baat bu lareeroon ko jël ika bul ko sa tee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat aki démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund tek ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu cig tënk soo xëyee na nga naam maag sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi pak yàll na bur may leen wetta fan wi guddu lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëg seen xaarit kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéebul faxand
1: bul ko yoo tujjotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand mu sefuñ dajalee woo ji nax ju reef fa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd
1: xàmme naa dimb ak rat bereef sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' est un record lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: kon 33 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax c' est un record lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: kon 33 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09 jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c'est un record lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: wasabaatuwolof maa nga tekki baaji maa ci tëdd woote leen subateel ndax sa tëraka lan ko rëdd wasabaatuwolof maa nga tekki baaji maa ci tëdd bul ko yoo tujjotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñand musifun dajaloo kay ci naka juree fa fay xand bul ko yoo tujjotoo ko gileem ganaar mënu ko ñand musifun dajaloo naka juree fa fay xand si njataay bi ki koy def abdul ahad sall tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci léegul fi xand si njataay bi ki koy def abdul ahad sall tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci léegul fi xand kon 33 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund kon 33 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk ndax ika moo deekal suñuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk abdullah yaa dekkal suñuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yoo tujjotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji reeb pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànn maa ngi laaj ku amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd
3: ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa diire jaay ba una ay wolof ba
4: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.

Thank you.

0: ndox ciono yu ci bari ñokay gëna gallu kon loolu nañu ci waajal suñu bop forage yi bari na limbi takuna waye waaji mom mo dess lu bari bari kon loolu nañu ci baye war xel bu baaxa baaxa ba 33 976 0909 magal di la may waajal mom moy waxtaan wi danaka lool rek amu ci benen waxtaan du loolu yu ka assalamu alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullahi
0: ku bañu
1: ngi ziar de
0: dara jeuf ti jeuf
1: ñaanal señ ma mor yag ak wër
0: Allah ma ngi jeuf
1: tak wëpp ñu ñaanal ko ya ko mo ñaanal
0: walaay ndeesal jeere jeuf ti jeuf
1: ñaanal ñi wote ñi deg wëpp dal defal ñepp jam
0: defal ko ñepp am ndeesal
1: ñi moy trek wax lo xamut ak wax lu la
0: wu walaay ndeesal walaay ndeesal
1: ak wax lu jaxat ak bokku na ko moy
0: walaay ndeesal
1: te moy trek Touba dafa wa Touba daño ko ko wax rek te ci teggen Touba tet na wa Touba tet na
0: ndey sar ndey sar
1: nañu yarat kaddu yi rek
0: wallahi ndey sar
1: yep yaru na sax waxin la rek
0: wallahi ndey sar
1: nañu yarat kaddu yi rek
0: ndey sar
1: te tek ko ci talib
0: wallahi ndey sar
1: señ Touba ne ko mako jele dama ko gissone lu ko gën may ndil len ko kon mel ni talib ko gën
0: ndey sar
1: kon lepp lu yokku talib nañ ci farlu bu baaxa baaxa baax
0: ndey sar
1: yokku gën
0: wallahi
1: amna solo lol waxi nak amna solo nañ moytu njambat li rek te sant ko santu ñu dolli na ku jang ba ta nga xaram ku xarab da nga wër tax won te wut ak na gis lo wara wax ki yegal ki li koy nga yegal den ko non mom du jamba ay nañ mo ci jamba ni rek ci tal bax na ba nopp fa day gëna bax rek lepp kanam la jëm nañ numéro téléphone yi non nga ko waxe nañ koy defal ni da ko nit ñi def seeni sac diko defal seeni gone diko def seeni por ba ñu bind ko ci seeni ci mbubu reer kat mën ta ñak waye nak mën na wañ téléphone yi kat mën na wañ ni reer gi bu baaxa baaxa ba muy bagage bu reer mu nit ku reer téléphone yi mën na ko wañ téléphone yi nak nga fi ci Touba Mbousobe arrêt bu ngeen bo ñëwé fo taxaw ci Mbousobe bo né arrêt bu ngeen soppé radio bi ba nga né Baye Diouf dinañ la indi fi ko bëgg wote mo xam fa nga joggé mo xam fa nga jëm ak temps ba numu toll donte su ngay tok di waxe luko matalé ngi fi té ay appareil ko matta tam nga yalla nu yalla bool dimbali ñu magga ko ci jamm ñepp ñew ci jamm nit ci jamm bayin ci jamm fekk jamm fa ñu jëm yalla nu yalla bool defal jamm
0: amin
1: señ cheikhum señ abdou khadir yalla na fi yag tuul
0: Allahumma amin ñu sant ko gërum ko soppé radio bi Touba Mbousobe arab bu jëk UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaané 103.5 assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah bismillah wa alaykum salaam
2: sama sëriñ nanda
0: ñi sant kay
2: yéñ jam ba
0: ñi nga am jam kay
2: wa ñi ngi diglu émission bi ko rafa lu baax di wax ne Touba manam dafa yaatu go xamne manam jaaxal liggéeyu waye man lima xam na sétlu nako ya may deg
0: bu baax
2: manam señ Moustapha bu Touba gédé li nga xam na sétlu nako te min dëkk bi moy ren ndox mi taxaway bi nga xamne directeur ofor amna ko ci muy cheikh dieng ak seigne mbacke dieng wax deug yalla ci ñaari at yi nga xam maangi and ci liggey bi manam jafé na manam taxaway bu jafé la bo xamne wax deug yalla seen kep gattan dañ ah jëmi Touba nak askanu ci seen bop dafa ram lo xam ñoo ci wara japp ndax leleg ñun ñi nga xam ni xol lu yaq yaq yi da ngay gis yow bo xam ne yow bu ndaw lay doon xam doom nit moko xëc yebbu ci kërëm da may deg
0: ma nga lay deg kay
2: yi moko xëc yebbu ko ci kërëm ba paré mu yaqku muy ci xaar ñukoy defal bu ci fayan 1000 francs wala 2000 francs dong ñu defal mu bayyi ndox mu bari ci tour ah la ci topit moy tu dëkk bi dafa nek tawfex jo xamne kenn ku nek boko topé rek man nga do dem ba yakal ci bokk bari bari parce que ñi nga xamne ñoo reten machine yi di fédir ndox mi ndox bal nga am ndox mu neex li ngay tour kenn xam nu toll ñaara ñi nga xamne sayt nañ ko ñu nek ay koñ diko def fuñu taalé seen machine da naka wa koñ du am ndox kon dëkk bi am lo xamne lenn ñoo xañ seen bop li ci dess it xañna état mo ci agugut waye wax dëgg yalla man bop li nga xamne dal mom bo sayon su préfet joxe ci ligal ci fi ci dar dar moy sin way yi nga xam ni ngi dëkk bi gas dëkk bi yëpp nga xam am na gan ñoo xam ni ñëw top aw yoon wu lañ ñoo xam ñu dama dem ba am bu ko paré suñu mënon fexé ba maasal dëkk bi yëpp ba ba magge

0: Et dougou fini faye facture, giswa touba ci kanam, ga dougal sa jayante. Wala 78-544-33-33. 78-544-33-33. Wala application touba ci kanam, wala nga tag reçu, ci ni koy jay. Dire je fi borom touba.
1: Liggey bi mom la touf. Nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti. Mom la touf. Ilaahu kalimatillahi al-ulya. Lolou dong muy liggey bi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر لا إله إلا الله.

Mawai ko

0: yalla wutalul la moro
1: kamadale borom tuba
0: ya yan won yan ba
1: ahmadu bamba
0: jamar logno
1: walba
0: te weli ñowé nga joxno waja ngitu
1: ba
0: borom tuba ge

0: Borom du ba limu daj mene sufo le Borom du ba ya gore rabbu ya liu ba gay na
1: Muhammadu bamba
0: ajene ni tar tar Borom du ba salidul wajal
1: Borom du ba ya gore
0: Sunu waji limu daj mene suko le Borom du ba amu morom kak nañ ko ci garab so fi ay bal je me do ba salidul wajal
1: Borom du ba amu morom kak nañ ko ci garab
0: Borom du ba salidul Borom du ba amu morom kak nañ ko ci garab so fi ay bal je me do ba salidul wajal
1: Borom du ba
0: salidul
1: Sunu
0: waji ñu ko am borom tuba salidul wajal

مسلما لكل من والاه مديح سديد الجبال وجنتنا جملة الميادين.

وجعل جميل هاي اخوتي والنسبي في رحمة يوم استدعاء النسبي.

0: IKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Allah.

على المنتهى خير هلا يا محمد سلامك خلد يا إلهي بهمتي.

سود الله محمد رسول

أشهد أن لا إله إلا الله.

Welcome back!

Ya Ahmad,

0: niko ya life ya bisunu ko fenen kenen de boni mom am faydi fitu ba borom duba amorom yalla wudalu la moro rabbu yemiu bagay na
1: amadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salitul wajang
1: duba ya gore
0: borom duba limu daj mene suko le borom duba ya gore rabbu ye liu bagay na
1: amadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salitul wajang
1: duba ya gore
0: sunu waji limu daj mene suko le borom duba amorom kak nañ ko ci garab so fay bal jeme ko duba salidul wajang borom duba salidul borom duba amorom kak nañ ko ci garab so fay bal jeme ko duba salidul wajang borom duba salidul sunu waji ñu ko am borom duba salidul

KBFM, la radio au service des populations.

0: niko yan lay fay bisunu ko fenen rasulullah kenen defoni mom am fay di fitu ba
1: tay mabak ci mbe
0: bom duba mo mo.

Borom Touba Salidou Wadjalou.

إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مسلماً لكل من والاه مدير سديد الجبال فجندنا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبوكي جليدي، مبوكي طالبي، مبوكي أوليتي راجين في الشان بامبا، نجلين دي نيو دي نزياري دي ندوكيل تي سفر الخير wa di jital ci ñoy yoyu ak ziar yek ndokel yep sahibul fadila cheikh mohammed ni muntaqa diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko wa yir ko banal yi nga xamantene nal nako ci waru mom bi tedd ci cheikh na cheikh bamba suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ci lu kawé ndjor waye di nuy di ziar sahibul fadila cheikh mamour mbake mom cheikh mohammed ni muntaqa diko ñaanal borom bi tawala sam ko ar ko yir ko ba nal yi nga xamantene nal nako ngir sof ci li fi wajurom bu tedd bi sosan cheikh mohammed ibn murtada sun borom tawala mako tawfiq bu mu am ci lu kawé ndjor wa di ziaré rakam bu baax ji cheikh salih mbake mom cheikh mohammed ibn murtada mom ñu ngi klifté fu mbolem incité razari nek fi ci rew mi ak bi te rew di ziaré baax mbokki auditeur radio invitation bamba yep waye di ndokel baakha baax kep ko xamanteni fasiyene nga magal si waye wala bok fasiyene wo magal si waye fa nga ne fasiyene nga fa magal ñu ngi lay ziar di la ndokel ñu ngi fi ak yeen ci benen jotaay bs waye fasiyene fi dalal mbokk mo xamne min ngeen ko rawatina ci jotaay yi nga xamanteni daara ansar dinal islam yi ndokoy amal di yalu saz cheikhuna cham mom lañuy fassiyene andal tay ci jotaay bi xamna dama koy jox mu nuyo bu ko defé ñu ñew ak yeen ci tam biñu fassiyene waxtane tay señ cheikhna bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sabina walil wali waj'al kalami rashidan wa mushida wa fikrati nawwir wa qalbi ashida mbok julit yi mbok talibi ñu ngi len di nuyu nuyo julit ak mbok julitam di len nuyu nuyo talibe ak mbok talibem di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaanal al cheikh mohammedul muntaqa ibn cheikh mohammedul bashir sun borom guddal aw fanam may ko ak wergu yaram ba limu nan lepp ngir liggel ko islam mo matale ko tan anduko ak mom di ñaanal al cheikh mamour mbake ibn cheikh mohammedul murtada sun borom guddal aw fanam mok ay rakam ba liggel cheikh murtada mbake bi ñu agale ko tanu anduko ak mom ñi ngi nuyu mbolam ko xamne rek mi deg sunu kaddu ak fu meuna nek ñi ngi koy nuyu diko ziyara diko balu aq te di len ndokel bu baax ki wéru mag wéru wu sel wi ñu nek mi cheikhru safarul khair di ñaan yalla lepp luñ ci def rek ci ay jaamu yalla ak ay liggeel serigne touba yalla nangul ñuko te denkal ñuko fa yaq agul di ziyara bu baax oustad sir soxo ak mbolam ñi xamni ñu nek ci bir radio bi di ikap fm 103.5
0: jerejeuf serigne cheikhna bu melni tay ñu ngi fassiyene and ak yow ci tombe bo xamne li nan cioli lol la xamna buñu tewlo tay inshallah dinañu tank lu bëré bëri ci li nga xamne mo aju ci tukki geej gi tay ji dañuy fassiyene waxtane tukki geejju serigne bi waye nak dañuy taxaw ci ay taxaway yo xamanteni da fay am jeexintal ci gëm gëmu mourid bi waye buñ noppé ci loolu denen ci jël ay bind yo xamné denen ko barkélo ci dunduku tedd ki señ cheikh na inshallah tam bobu lañu fassiyene waxtane tay al ghaiba al bahriya li cheikh al qadim waqa'a mu'assira wa durusan mulhim bu melni tam bi inshallah ginaaw bu mu defé ben laytay dana waxtane réew mi di Sénégal jamono ji fi sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di feñ naka la réew mi meloon waye feñuk sëriñ bi ak magam ak sos gi nga xamantene sos ndako yoonu mouride dañ ci wax waye bu noppé ci lool dañ ñëw ci sabab yi nga xamantene mo waral li nga xamantene mom lañuy wax al ghaiba al bahriya ci anamuk zahir gi ci ni mëna gis na li moko waral ala bok ci anamuk batin bi tamit dañ ci ñëw ci li nga xamné sëriñ bi moko déyelenté ak yantiy sallallahu alayhi wasallam déyelenté ko boromam dañ ñëw tamit ci tukki geej gi jaar way yi nga xamanteni jaar nako waye xew xew yi ci xew waye tamit xew xew yi ana yan bind lañ ci mëna jël ngir man ci waru inshallah tombi yépp ak yeneen tomb tomban inshallah ñu ngi ci xaar suñu gënuk tay gi señ ci waxna kon bismillah
1: waaw jërëjëf al oustaz siris soxo ak mbolem yi nga xamne ñi ngi tewlu ak fu mëna nek ñi ngi leen di nuyu wat bu baax di leen ziar wat kon su ko defé kon tay waxtaan wi mi ngi jëm ci ghaibatu al bahriya li cheikh ahmed al khadim muy tukki bi nga xamne serigne touba tukki won nako ca geejja don liggeyal yunente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nek tukki bu barkel tukki bu bari ay ngeenel tukki bo xamni itam la ca nek ci ay kiman motax ñu diko waxtani way la ca nek ci ay njariñ motax ñu diko waxtani lo xamni njariñu gundit yep la ak fu mëna nek ci aduna bi waye de nañ ci jël itam ay leçon yo xamni tukki bi lambo nako mom tukki geej bi su ko defé waxtan wi ñu ko fasiyene teunk ci ñenti patch di len waxtane rew mi di Sénégal jekk Serigne Touba di feñ jamono nan la rew mi meloon ci ak yaqute yaqku yaqku jiko yi ak pass pass yi ak yu démé nonu waye itam di len waxtan ki feñuk Serigne Touba ak itam ak magam waye itam ni mu def sos yoonu mouride waye itam di len wax ki tukki geej bi lan moko sabab ki li nebu ak lu feñ waye itam di len wax ki tukki geej bi étape yi Serigne Touba jaar bu ag gabon ak itam gabon lam fa daj lepp ci ay ciona ak ay fitna waye itam di len ci jël ay leçon yo xam di len ko jang ci biir tukki geej bi ba nga xamni dinañu jariñ sunu aduna ak sunu alakhirah su ko defé nak waxtan wi ñu ko fasiyene sukkandiko ci téré yi may waji lim bis ñëk moy gisa o shakur al-atuf fi jawab abd al-latif di téré bo xamni serigne touba mo boko bind don ki wax li nga xamni daj nako sa geejja tamulé ko sa jéewal kokki luga ba ndar ba ñu agé gabon don ki netti ay jaar jaar yi nga xamni def nako sa geejgi bi ki top moy gisaawu shakur bu cheikh musaka mi ben téré bo xamné serigne musaka mo moko bind mu nek wolofal di ki wax jaar jaar serigne touba bim nekk ci geejgi waye itam téré bu tuddu irwa'u nadim min asbi khubul qadim di téré bo xamné serigne mohammed lamit diop ak dagani bok ci magni topon serigne touba mo moko bind di ki netali jaar jaar serigne touba waye itam téré bu tuddu minanul bahil qadim di téré bo xamni cheikh mohammed bashir ibn cheikh amr bamba radiyallahu anhu moko bind di ci netali jaar jaar serigne touba ak itam téré bu tuddu fathul qadim fi sirati sahil qadim di téré bo xamni serigne alhaj mbake mu serigne mustafa absa yalla na fi yag lol te and ak wer moko bind itam di ci netali jaar jaar cheikh amr bamba ak itam benen téré bu tuddu nahjul khawim fi sirati shal qadim di téré bo xamni serigne mohammedul mahmoud ñang yalla ni yalla yok ay leram mo moko bind di ki leral jaar jaar ku tedd ki ci amadou bamba ordi landu naka nonu itam ben waxtan bo xamni wa da'irat radwahin dim ñoko dagale bind ko mu nek ghaibatul bahriya asbabun wa abar di waxtan wo xamne ñu ko waxtane won ci benn magal ñu dajale ko def ko mu nekk ab téré kon su ko defé téré yoy ma lim ci la fassiyene sukkandiku ngir waxtani tukib serigne touba bi nga xamne mom la tukki won dem ci gabon kon suko defé kun téré yoy nonu di téré yu werté wor ki den fassiyene sukkandiku ngir mëna waxtani li nga xamne mo leen bëgg waxtani suko defé jamono gi nga xamne nak moy jamono gi ñëk serigne touba di feñ jamono fi ci zahir ci aduna bi fi ci senegal ndiek serigne touba di feñ jamono dafa nekkon jamono bu doy war jamono nguur ak ndamu ak naxate ak jaay doole jamono pukrewu jamono epplantewu waye jamono jo xamne dañu sagani won islam waye itam soufel sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquranul karim daran ko jang waye dañ nan ki pokorante ak diki ndamu ak diki xex xam xam yitam daran ko jang waye itam dañ nan ki pokorewu naka non yitam di ci njabarante taxuran yi buri lol fami da kap jamono gi waye itam ñi tuddé ay sëriñ di and ak bur yi waye itam bur yi duñu atté deug nga xamne neko na jamono bu jaxaso ci biir ak ci biti lolé serigne Moussa ka ordi laalu di jundju ci wayam bobu di wax ni ngir boba domi soxna yaangi kanu di dak chef ya bur ya faf nasranu serigne si and ak bur ya faf di daane ñele di tux di foon ñele doxani ñele di wanjal ñele bandani ñele di tarya ñele wañani gor ñeek jigen ñeek jaxaso di tiaxaan lamb ya gor sabar yep jaxaan ken amatul qasdu li wajhi llahi kan ak fuure faf di jani llahi islam di joy yekkat ba genn gaday ki sawu jant fep melni lambay nga xamne kon jamono bobu non la melone ci ak doy war waye itam yemul fofu nit ñi ragal nasrani lol ba ragal gi jeegi dayo nga xamne nasrani ño yilifon rew mi ni ñi ragalen lol ba ragal gi ag na ki ni ku gis ab tubab ku gis ab nasran de melni malaika la gis ngir ragal gi ni ragalu nasrani lolu serigne touba di wax ni wa minhumu man in ra'a nasrani yahsibu min malaiki rahmani nga xamne ku musana gis ab nasran day tit day ragal japp ni day melni ab malaika la gis ngir ragal gi ngir ragal ñen ngi fatte sen borom ñi fatte yunent bi ngir nasrani wa ba'dahum qad nasiya al-jalila li qawfihim wa nasiya rasula motax serigne alhaji mbake di wax ni ken ragalatul yalla khalatul yalla jappu ni magal ab tubab moy fulla nga xamne kon jemono bobu nonu la doye won war non la melone ki zahir ak batin ki num lendeme won waye sunu borom subhanahu wa ta'ala askan wi di xéetu yunent bi sallallahu alaihi wasallam xéet wi di xéetu yunent bi sallallahu alaihi wasallam sak bop téméré at ben bu nek dina fi yabal ben waliyu bo xamni day yéssal diiné yunent bi sallallahu alaihi wasallam comme niko yunent bi sallallahu alaihi wasallam waxé won ci hadith ba inna allaha yab'athu li hasil ummatil marhuma ala rasi kulli mi'ati sanna mo lay yajdidu laha dinaha ki non la yalla yabalé ko ñuy wax ci Amadou Bamba radhiyallahu anhu nga xamni mi ngi feñ jamono ki Senegal ki Mbacke Bol atu 1853 ci ñaari wajur yu sel soxna Diara Bousso ak Serigne Mamour Ante Sali mu téla jang jangé ci ay kilifam Serigne Bousso be Serigne Tafsir Mbacke Ndoumbé Serigne Samba Tukulorka Mohamed Li Yedali ak wajuram Mamour Ante Sali nga xamne askan woyé mu feñé jamono mom Seigne Touba askan wu yag lañu ci sel ak bax ak woyef ak jangale alquranul karim ak xam xam motax al mashari di wax ni nehma sharif allazi qad asa walidahu wa ummuhu min naqilin sata urjuni se musa ka neena se bamba ya matab sharif mbake mbuso bi doti souf sen xol ye warna ni garif mam jaar timna xarnu bi nga xamne kon ci amru bamba ridlanu mu nek ko xamne yalla dako tela préparer outel ko askan wu sel askan wu bax askan wo xamne ñu yag lañ ci diine islam ci jang ak jangale ak jaam yalla mu jange ci ñoñe mala wax de ay kilifaam serigne bussobe serigne tafsir mbake ndumbe serigne samba tukulorka serigne mamour and selimi wajuram ba yalla def ko mu nek geejju xam xam geejju ci xam xam yépp xam xam yi zahiri ak batini téla rañi sobu yoonu tasawuf di jaamu yalla ci wét ak wétaliku yalla may ko ay lèr ak ay karama mom ci ahnu bamba radhiyallahu anhu ginaaw bi nga xamné jang na ba matal muy jappalé way guram mamour andassali ci daraja nga xamné serigne mamour andassali moko yoron ndax serigne mamour andassali dafa nekkon ko xamni jamono bobu dafa yoron daraju mak daraju reuy daraju xamni bu ndon wax jamono gi bi dañuy wax at université la ngir daraja lamu dan lambol ki xam xam ya fa dan genné xam xam bu way soxla mu jangal lako mom serigne mamour andassali serigne bi dan ko jappalé sa jangalé momé bi nga xamni nak nelaw na mom serigne mamour andassali serigne mamour andassali dina bi nga xamni nelaw na ci atu 1300 hijriya depok 1881 ci mbacke kayor kuni wax tafsir mbacke kuni wax tayba ndumbe mohammed marsil la mo moko julle moy julle serigne mamour andassali gëna bimu ko julle ba nopi nak ci la waxé won serigne touba ay cadeau yo xamni dafa bëggoon mu ñew japp ci bour yi ndax serigne mamour andassali dafa nekkon ko dan diso ak bour bobu ñi wax lat jor ginaa bi nga xamni nak nelaw na mom serigne mamour andassali bañu denj ko fofé ka deqli ki nga xamni mom moko julle won di serigne tayba ndumbe mohammed marsil la dafa wax serigne touba ne ko dama bëggoon buñ joggé fi manam fan doon denké serigne mamour andassali ne ko buñ joggé fi dama bëggoon ma yobul ci lat jor dama bëggoon ñu dem ci lat jor nga fassante ak mom wolere wasa bay fassante won ak mom takon lol dana bax ci yow ah bëgg dal serigne touba nek ab diso katu lat jor di diso ak mom waaw nga xamni jono bobu lolou la nit ñi soxla won waaw ko xamni min ci kanamu bour wala ku dend ak bour wala ku sissi bour serigne touba sante ko gërem ko niko dem ci kër yi bour ngir daray aduna jomna lolou niko dem ci kër yi bour ngir daray aduna jomna lolou suma jaqi yalla lay wo ragaluma kenn yaakaruma kenn kudul yalla ndax suma amé problème yalla la ci yaakar suma gisé luma ragal yalla la ci yaakar lulul xam xam ak diiné gëremuma ko c'est la bindé won dané qalu li yarkal li abwab as-salatini tahus jawaiz tughni kullama hini fa qultu hasbi rabbi wa iktafaytu bihi wa lasu radi qayril ilmi wad dini wa lasu arju wa la akhsha siwa maliki li annahu jalla yughnini wa yundini Seigne Touba néna gaayé dañné ma jéngal jëm ci kër bour yi soko défé da nga am kom da nga am xaaliss da nga am li da nga am lalé Seigne Touba néna mani len yalla doyna ma te doylo nako gëreumo lulul xam xam ak diiné yaakaruma kenn kulul yalla ragaluma kenn kulul yalla ndax yalla muy muccélé yalla moy joxé bi serigne bi waxé li ak jamono bobu nga xamni nit ñi li leen bëggoon mi ngi melni jamono gi ni rek ko xamni dañ ko fal dara ci walum nguur gi nga xamni dakoy titero dakay ndamo dakay bëgg lool nga xam di nga bëgg aduna waye señ ko ba jamono bobu nit ñi loolu la bëggoon waye mom ligënte wu loolu lam ligënte mo yalla ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bi señ bi waxe li ñu bëri japp ne dafa dof ndax ko xamni ñi nga la bëgga fal nga nekk ci wété bour nga bañ ñene da dof ñeneen ñi daan ki ku ragal yalla la ndax ñi nga la bëgga fal nga nekk ci wété bour nga lank ngir bëgg sammu gëna sammu sa diiné top diiné ñu ne ki ku am diiné la serigne touba nak gëna loolu ci la wéy di jàngalé yor daaré serigne mamour and sali di jàngalé ba ci ñaarelu at ba fofé ci mbacké ka yor ci benn bisu aljuma yémok ak ñaar fukk fan ak juroom ñaar ki wér koor at 1301 hijriya tombé ak 1883 ci la ko yurent bi sallallahu alayhi wa sallam niko yaral sa gañi manam yaral ñi ngay jangal yar leen bañu xam seen diiné tabul top jangaleen kesse mi na nga leen yar xamal leen seen diiné waye itam na nga leen yar bañu mëna ag ci yalla manam at-tarbiyatu ar-ruhiyya na nga yar seen ruugi bañu mëna ag ci yalla nga xamne ko legi do bolé do jangalé kesse waye da ngay bolé jang ak yar jangale ak yare lol la ko yunitibi sallallahu alaihi wasallam wax fofé ci mbacké ka yor nga xamni dañ ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi fakhat li anna la ayyinaka ala mujaddidi li hasad din yara sa gañu bon mëna xam yalla tabul top jangaleen kesse mi lol la yunitibi sallallahu alaihi wasallam wax serigne touba biko yunitibi sallallahu alaihi wasallam waxe lol itam mom serigne touba dafa wax wa daara ja ñam doon jangal ni leen kep ko xamne am jang kesse mo la fi indi won man nga dem fenen fo meuna agale sam jang waye kep ko xamne da nga bëgg lima bëgg moy jang mo xamne day and ak yar day and ak tarbiyatu bil himma ñewal and ak man ñu dem bi serigne bi waxe lolu am ño xamne dañu dem am ñu tok lolu mo sos yoonu mouride kon lolu moy sos yoonu mouride fo fe ci mbacke ka jor at 1301 hijriya at 1883 miladiya di yon bo xamni serigne touba lim ci jull moy yeesal sunna ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam neena lil musaffa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu dinun siwa islamihi la yuhmalu 'anil ilahi wa bihi nujaddidu o jaddidu at-tawhid wal furu'a ma tasawufin khawa burua nga xamne kon serigne bi non la def ba yeesal sunna yunit bi sallallahu alaihi wasallam wote at tariqatu al muridiya tanke ko al ilmu an nafi' al amalu as salih al adabu al mardi xam xam bu am njariñ jef gu sel jef gu bax waye itam teggine yu geureum nga xamne kon lolou fondement we yonu murid taxawale ko fofé ci mbacké ka yor mu continuer di yar ñi nga xamne ñom la andalon di len yar ki yitté mom sëriñ bi ñi da leni jangalo alquranul karim ñi da leni ligéelo ñi da leni bindlo ay kamil ñi da leni digal ñuy nafila ay rak'a yu guddu ñi da leni digal ñuy xif ak di mar di len tamulo jaka di len tamulo wirdu ak zikrullah lolu dema dem ba nga xamni seen xol yi day set seen xol yi dara doot ki nek luddul ragal yalla ki nonu le serigne bi continuer di yar nga xamni ñum la ndekon andal fofé ci mbacké ka jor ñu mën ca lim serigne dame abdourahman lou serigne massamou diop sam serigne abdou karim touré serigne ibrahim sar gagne ak yeneen mag yo xamni ñoo ñëk jaayante ak ci amadou bamba fofé ci mbacké ka jor galaw bi abdir mu and ak ñoñé mag ñoñé ko topon daali wutali mbacké bol bam nekké mbacké bol mouride yi ak seen yëngu jang alcorane dem jakk ñëwaat ak liggéey bu seigne touba diglé ñu def bu téré ñu bayyi lolu xatal wa dëkk ba lolou di len déranger ñuy saboté Seigne Touba waye tam diko lor mom ci Amadou Ba Mouride radi Allahu anhu ak ki mu andalon Serigne bi daara juké mbacké bol 5 Daru Salam at 1896 ngir lor yam doon tek fofé ci mbacké bol ngir mu mëna téggéku ñew fofé ci Daru Salam sañti ko and ak talib yi nga xamni ñom la andalon moy mañ ni ko topone mu ñew Daru Salam di tarbiya comme na nga xamni non la dan tarbiya ci mbacké kadior ak ci mbacké bol di len xifal di len marlo di len tamulo yonu jakka di len jangalo alquranul karim di len wertulo waye tam di len nafile lo saxal len ki tudd yalla ba sen xol leer mu melni Daru Salam goge mu nekkon santi ko ngir daw ay lor ya xane mom la ran daj ci mbacke bol mu melni lor ya da gëna yok teewul mi dajat ay lor mok ñi xane ñum la andalon mi daj ay lor mok ñi xane ñum la andalon mi talibi serigne bi daara juké wat Daru Salam 5 Touba at 1888 Touba al mahrusa ngir limu bëgg ci tarbiya xam nga tarbiya mën ta and ak jaxaso ndax nit ki bu fekke dang koy yar da ngay bëgg muy wét bëgg muy bëru bëgg muy and mom dongu ñeneen bañ leena rax señ bi daara ñew fi ci Touba al mahrusa santi ko ngir agalé fi ab wotem waye bimu nekké Touba al mahrusa mu melni ñi nga xamni ñom la doon tarbiya melni dañuy jaxaso ak ñeneen ño xamni bokkuñu ak ñam doon tarbiya mu am fi juroom ñaari at bind fi ay téré yar fi ay mak waye lolé xaw ko mu dem fi nga xamni mom moy Mbacké Bari Djolof and ak mbolo mu deugal momi dem sanki ci Mbacké Bari Djolof jugé Touba gaday wutali Mbacké Bari Djolof ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam gata yewon makka je madina lolou mi ngi nek ci atum 1895 diran bi nak ma wax muy lu tambali 1883 gi Seigne Touba sos yonu mourid ba 1895 gi mu dem Mbacké Bari santi ko yeunk mouride yi mi ngi fess del ci Senegal fo tourner gis ligéyu mouride yi fo tourner gis mag ñi nga xamni ño topone Serigne Touba mu sanki ay dekk waye itam di def la len Serigne Touba di diggal ak itam di tarbiya ñoom it ñeneen ño xamni ño jébal ci ñoom yeunguy mouride yi fess del tayor ak bol nit ñi nak tamulé sipsoné Serigne Touba tamulé diko tuumal ni Serigne Touba mi kat ñu gis ni mu am ay mouride yu ko top sune def len ñu def sune len bayyi len ñu bayyi ki ni kat da bëgg sus ak nguur ki turu Islam loolu lañ tuumal Seigne Touba diko nuro rek ci Amr Fouti ki dal Mamba Diakhouba Ahmed Cheikhouba am ñi dem ba ki Touba bi di jaxasi Seigne Touba ak Touba bi di wax ni dal amna serigne bu nek fele ci Mbacké Bari ma ngay dagale ay nit di dem tagat te nuru na ni bu pexem jubé ci sen kaw yeen Touba bi la jëm ci te Seigne Touba lolu sax nekul xalaatam Seigne Touba yalla ak yonent yi moko ñor fana wa umri fil ilahi wa rasul yakunu la fi laibin wala fudul Seigne Touba ne sama dund gep ci yalla ak ci yonent bi la ko jexale duma jaxat duma fo waye nit ñi sen ñaaw njottu ak itam iñaan gi iñaané Seigne Touba ñu diko jaxasse ak Touba bi nan Serigne Touba me ma ngay dagale ay mbolo nuru ne bu xam jibe ci sen kaw yeen Touba bi la jëm ci diko nuro lek ci on foot gi tal Mamba Diakhouba Ahmed Cheikhouba ñoy nga xam daan jiheut ak Touba bi ñu diko nuro le ak ñoñu ki nonu ñenn ki bur yi ñi daan and ak ñom muy daj yi daan daan xati dañ dan baye ko ci bour yi di ñew di jeblu ci Seigne Touba bour yi tam lolu dal leen déranger ndax bëgguñu lolu ñu soxaré Seigne Touba Serigne si ña nga xamni ñu daan jéblu ci ñom dañuy dégg woté bu Seigne Touba bi daldi bayyi ñoña ñew ci Seigne Touba jéblu ci mom ñen ci Serigne Sidi daldi soxaré Seigne Touba Touba bi itam ña nga xamni ñu daan nek ci ñom di len liggéeyal dañuy jex jéki ñen ñi dégg woté bu Seigne Touba bi daldi faq bayyi Touba bi ñew ci Seigne Touba lolé itam daldi déranger Touba bi nga xamne kon Seigne Touba ñet ñi la am amalon combat muy ben moy bour yi en nañu Seigne Touba Serigne Sy en nañu Seigne Touba Touba bi en Serigne Touba lako waral moy bour yi ñaleen topone dañuy baye dañ leen baye ñew ci Seigne Touba Serigne Sy nga gibulon ci ñom dañ leen baye ñew ci Seigne Touba Touba bi itam ñaleen dan ña xamni ñoo leen topone itam di leen baye di ñew ci Serigne Touba legi nak soxarta yi daari tambali ciooli tambali Serigne bi da bëgg jihad ak Touba bi day tagal ay nit di len jox ay armo di len tagat bu fexam jubé day song ci Touba bi ñi ni Serigne bi Touba da bëgg sos nguur ki turu Islam ñu jaxasse ko Touba bi lool mo waral bi nga xamné Serigne bi nek na fofé ci Mbacké Paris Touba bi da di bind Touba bi bind lettre Serigne Touba diko woy fofé ca Mbacké diko wo fofé ca ndar ngir geustu ay mbiram Serigne Touba daal bindat ab lettre jox ko rakam gi tuddu Mam Thierno Ibrahima Fati ne ko yobbu ko ca ndar nga wax len ni len la bind ke lettre bi moy man Serigne Touba duma bind duma wax lul lo xamne deug la yen ñe xamne yenay ñaaw ngort ci man neen rafet ngort ci man ta xamne man lul yalla ak yoonent bi rek ñoruma lolou la bind ke lettre ba ci teunk Serigne Touba daal bind lettre bobu jox ko Mam Thierno Ibrahim Ndamal Daru ne ko bu yobbu ko ndar ta joxe lettre bobu ta xamni man munuma wuyu ndar munuma wuyu gouverneur ba xamne mo nek ci ndar ndax jotaguma ndigal ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Serigne Touba lepp limuy def day jot ndigal ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ginaa bi nga xamni Mam Thierno Ibrahim ndamal daru ma ngay jox borom dar lettre ba fekk nak itam borom dar momit di yonne ab delegation bi jël ci Serigne Touba war ko fekk fofé ci Mbacké Bari légui Serigne Touba ci bis bobu nga xamni moy bisu aljuma ci goudi wara nek goudi gaaw Serigne Touba bobu fekk na bobu mi ngi fat ay bagasam tak ay bagasam ngir xaar ba xam dina jot ndigal ci yunit bi wala du jot ndigal ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam bi xamne fajar mi ngi xar Mam Thierno Ibrahim Ndamal Daru ak ci Serigne Touba mam yoni won ke ndar mam Thierno ak ci Serigne Touba fek bobu ki digant bi yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxna Serigne Touba niko demal wuy ke ndar man nga dem tak say bagage wuy gi ndar sengé nan la ar nan la protéger nan la ken dula gañ ken dula manal dara yalla arna la mo wax motax muni wa ja'alal muhtaru sallallahu alayhi fil alihi wa lahu lahu hijaban mani'an min ad-darar suma lahu qala imshi la takhshal kharar yonti bi ne ko doxal rek bul ragal ak waru Mam Thierno Ibrahim Ndamal Daru ak si ki Serigne Touba diko netti da nga xamne mo nek fa ndar Serigne Touba dar ke dok niko Thierno li nga xamni mo fa xew lepp xamnako jotna ndigal ki yunit bi sallallahu alaihi wasallam neena ma nga dem do loru dal niko Thierno njabar gaagi nonu mu denk la bobu Serigne Mourou Mustapha Cheikh Mahamoudoul Fadil Mbaki Cheikh Mahamoudou Lamine Bar Mbaki ay tout tank lañu Serigne Touba wax Mam Thierno Ibrahim Ndamal Daru niko denk na la njabot gi ak yoon wi dal niko Thierno nak ma yoral njabot gi ak yoon wi dani nañ ma takal ñu takal ko mum Serigne Touba mu war fasam bobu wutali fofé ca ndar ngir wara tasek Touba bi fofé ca gewal kon lolu moy li nga xamni mom mo sabab tukib geeg bi ci zahir waye bu fekke tukib geeg bi ci batin lan moko sabab Serigne Touba dina tukib geeg bi ñetti yi moko sabab ci batin moy yalla dama bëggona am ci mom daraaje jo xamni kenn amuko dama bëggona am ci yalla daraaje jo xamni kenn amuko dama bëggona ram sama xet moy ñima yaakar aduna ak al-akhirah waye tam dama bëgga nek jeewriñu yurenti bi sallallahu alayhi wa sallam lol moy le sabab tukub geeg bi sabab ghaibati ya anna allah arada an anali min fujaha wa akuna shafi'an li qawmi wa akuna qadiman fi dawmi sayyid muhammad al-bashir mbake neena serigne touba bu mi dem ci geeg gi neena mbole martaba yi goor yalla yi di am yeb neena serigne touba mo waxal bofu ndarni bamay dem ci geeg gi mbole martaba yi goor yalla yi am yeb amon nako waye dafa am lu mo manki won lo xamne lol la dul jeli gi ci geeg gi lol moy lan lol moy kamalul iman kamalul islam ak kamalul ihsan te ñet yoy dara mënu mako may lulul mu and ak nasran yi xamne ku and ak ñom su gëm rikki ko te man suma and ak ñom suma gëm day gëna yok man ci amadou bamb ko lol mo sopp tukki bi geebi ki botim seigne touba dadi tak aw fasam and ak ñen ki mag ñi ñu yénal ko bagage yi mu deggmal fofé ca geewal difa tassé ak touba bi nga xamni kon lol moy le sabab tukib geeg bi ci botine seigne touba nak fofé bis bowé nga xamni ci la gennon kërëm mbacké bari wutali geeg ja mo tombé bisub samedi bisub gaawu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar atu 1313 hijriya motax mu ne kharaktu yawma sabti 18 li khidmatil mukhtar fi sari safar seigne touba neena gennna bisub gaawu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar waye lan mo tax may genn xaliss taxul may genn wut bayri taxul may genn wut nguur taxul may genn len moma taxa genn moy liggeyal yunente bi sallallahu alaihi wasallam kon seigne touba bu muy genn kërëm mbacké bar yi len kessi moko taxona genn muy liggeyal yunente bi sallallahu alaihi wasallam lolou mi ngi tombé wona le 10 août 1895 mo tax seigne moussa ka neena kérok la bamba xeyé mbacké bar yi fajeru gaaw ba mahal abrari day tuba bi dal yeddu geewal mbod yi reyna ba dun ko siwal kero bu mi genn mbacke bar yi tuba bi yeron ko jël ci and ak ay ngannaay ay fetal ay jaasi len lu meuna fagagal ci amul bam len du rek tuba bi yor nañ ko seigne tuba and ak yalla ak yurente bi ak alquran dani rafiqi kitabullah wal musaffa nabi wa ashabuhu fil bahri hina aduru day tuba bi geewal la julé takusan fa la julé timis fa la julé gey fa la fanan kira bu nga xamné fa la tassé nasrani bu mu tassé nasrani fofé ki geewal ka nga xamné mo jité won nasrani da wax seigne touba ginaaw bu seigne touba julé takusan bu nopi da ñew bu seigne touba ne ko ndigal li moy bul yendu fi ki geewal bu fi fanan lol la nga suñu kilifa jox ndigal seigne touba ne ko lo wax mu ne ko ndigal li moy bul yenn fi ci geewal bu fi fanam seigne touba dani dali djublu penku seigne touba dali djublu penku tari bismillahir rahmanir rahim djroum fukki yoon seigne touba ne bama tari djroum fukki bismillahir rahmanir rahim sawara wi nekkol ci mom don tak nga xamne mer gamu meron mo mujjé fay mu geggé ki rek dali doxé soxlam geggé ki rek djuk doxé soxlam dani seigne touba su la nexé nga fanal su la nexé nga yenn mo ra seigne touba dani wa ba'dama la khul li sin kharaju li darihi fi sururil haraju saru man nahwal wasiri musda'in wa 'inda waqtil 'asri sallu qashi'in wa ba'dama la khahu dalika al wasir wa hawlahu al jaysu wa fihi man yazur wajha wajhahu ila allah al karim duna al wasiri li yanal ma yurum mubasmilan 50 sat darra'i liman mata yak bit adwin yusra'i wa kharaja al wasir musri'an ila hajatihi wa bada sam masaila seigne touba ne kero bama jangi bismillahir rahmanir rahim grom fuk yon la ka gite won nasrani dal dem doxe e soxlam fanan fofu fofu ke geewal la seigne touba waxe ni yalla nagaluna iblis ki man iblis manatul dara ki seigne touba fofu ke geewal la ko yalla nagule iblis ki seigne touba ba nga xamni iblis manatul yaqal dara seigne touba seigne touba dar ki sant yalla dani ayasmini lawande geewali is iblis is nadaitu ko biya wali seigne touba ne bobo ma ngi don werdu inna wali la lisi nasal kitab hujjatu wala salihin ginaaw bi nga xamne julli nañ suba fowé ki geewal tombe fukki fan ay juroom ñent ki wéra safar di 11 août seigne touba ki la départ and ak nasrani daléni yé ñom nasrani ñu dem koki koki fofu lañ yendu bagé fulan yendu bagé seigne touba daal di dugg sahar wutali luga mom seigne touba ñu daal di ag seigne touba daal di wutali luga bimu agge fofé ci luga fofé ñeuk ñuy julli suba ñu aksi fofé ca luga tombé mu nekk bis altiné ñaar fukki fan ci wër sawar ginaaw bi nga xamné nak ci lañ julé takusan ba nopi seigne touba ci la dugg saxar wutali ndar waye di sabbal suñu borom mom mi nga xamné moko def mu nekk jëw nañu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam di sabbal suñu borom mi nga xamné mo bolé geejgi ak géré gi suñu borom mi nga xamné mom moy indi beccëk waye moy indi guddii moy xam li neub moy xam li feñ di sabbal suñu borom di wax ni seigne touba di sabbal suñu borom di wax ni subhanahu wal fil barri wal bahri ma ajdal jiwari wa kullal jamaa subhana man yuliju fi nahari al-layla wal israr fi al-ijhari subhana man yajid fi safina fi khidmati li sahibil madina comme seigne touba mi ngi dug sahar ganaw takusan wutali ndar ñu ag ndar ñeuk timis lol mi ngi tombe ñaar fukki fan ci wéra safar mo al-mashari wahni bi koki khilta bi koki khilta wajihta ba'd al-luga wa fi safinati al-barr safarta sa sadad wa khad akhamta bi ndar hinan tazilu biha da'u dalali min ahli shakki wal fanali mi ngi jaar koki jaar luga ag ndar mo ci amadou bamba di dindi ak rir dindi ak sik sak dindi ak bokale mu ak ci ndar mom serigne touba ndar serigne touba amna fa fanweri fan ak juroom ñet 38 jours serigne touba amna ko ndar ki dira bo mo nek ndar ki la nasaran li xalat nan lañuy def serigne touba ñi nañ ko ray noppale ci mom buñ ko rayé ay mbiram fay ñi nañ ko guiné rew mi yobbu ko ci rew yi gëna sori bu ko defé ay mbiram fay ñi nañ ko tek kasso buñ ko teyé kasso ken dodu ko deg ken dodu ko liggéey yalati lu waxati du gisati sax ko mo yonni wala ku muy liggéelo wala ku muy jangalo alquranu karim ñetti yoon la non xalaat ci seigne touba muy nañ ko ray nañ ko tej nañ ko ray wala ñu tek ko wala ñu exilé ko mu deppok la wa makka dun xalaat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa yasyamkuru bikal lazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka

0: lisam sama soppe ba ku bax ka borom makka kay ifansi bakar ya momo nan ahmadu togal iza zakaru dalikal mubita wa zalikal amira wa subuta tarj ila al jihadi bil armahi nafsi walakin sabana lil mai seigne touba ne sa son fatte ko gouti dakar rek dumay biga jihad ak nasrani waye rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama soppe ba mu nan mu togal le 21 septembre ñu exilé seigne touba le 21 septembre le seigne touba duggu gal wara wutali nak gabon wara bayyi rewmi bayyi ak njabotam bayyi ay dekkandom bayyi am rewum wara wutali gabon ci len ko duggal ci gal gu ndaw ko moko yobbu ci gal gu magga fofé ca gal ga amna ay talibé yu bari yo xamné fekk nañ fa seigne touba ku melni mom ci iramu fall lamp bawul mouride ni ñew na ca gal ga and ak serigne rouba gay ak ñenn ki magni mam ci iramu fall xol bi jaq lol mu tid lol ñanga yobbu serignam ahmadou bamba kamu yaakaaron kaka dan yonni kaka dan liggeelo kaka dan tarbiya seigne touba xol ko bam yag dan ko ibra fall dematal damay liggeel ali sallallahu alaihi wasallam kep ma ngi ñewat wa qalat as-safinatu mumtali'a qaylulatan ma'al mabiti bil fi'a wa ja'ahu fi fulki al-mashhuni muriduhu ayfatan mamkhuni wa wada'a al-muridu summa raja'a ila al-jasirati bi khalmi ja'a seigne touba neena ma ngi tagu ibra fall waye xamna xol ba ngi jax xolu ibrahim fall ci ibrahim fall lamp bal muridina kon seigne touba le 21 septembre la duggu gal wara wutale gabon ke tukki bu sori ba dane sama keur ya wetna sama njabar ko tassarona sama keur ya wetna darou salam wetna touba wetna bakke bar wetna sama njabar ko tassarona gisatuma al aminu gisatuma al fadilu gisatuma al musafa waye len kessi moko waral tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi xamni luko way tag mu am luma dess khusuri khallat wal ahlu ani tafaraqat liwakhi limathil ladhi anhu madi wa qasir sama keur ya gentna sama jabar ko tasaruna way len waralako dulul ligel yunus sallallahu alaihi wasallam non itamle sokki di retan nan japp nen seigne touba seigne ba nekkon bakke bar yi degrenté ak bop touba bi len jappo ka xamne mo ran yoni talib yi di len ligelo lañu jappo ka xamne mo nekkon ci rew mi équiper rew mi lañu jappo seigne touba dal ni djum ngeen de yeen ngi retan ñepp djum ngeen xamoo len li xew dalal lazi yasunni asira khair lazi yasuru al-asira seigne touba ne kima ke xamne mo fogg ne dañ ma japp koku dafa rir man ahmadou bamba kene jappuma limay defi ji moy damay fexé la nga xamne mo jefe won mu yombu ëlëk dina jot li jefe won lepp yombu li nga xamne mo jefe won lepp yombu lool lay ligënté ci man seigne touba daalé duggu fofé ca gal ga néna ci bir gal gi la ko yalla xamalé ni ko ahmadou bamba yow yaay jiwri yurenté bi sallallahu alaihi wasallam motax mune allamani rahman fi safina bi annani alqadim musil madina gal gi mi nga départé ca dakaru daalé ter konakiri bi gal gi téré konakiri la am ben sallam bu duggu ci bir gal bi danni daalé nuyu seigne touba danni ko seigne bi dama dégg ñu ni dañ lay yobbu gabon bu ron sakku ci yow am denkan seigne touba ne ki salam salam bobu la xamé ni man gabon la gem ndax xawmako won seigne touba daal kuy denk daal nako fo meuna gem xamal ni yalla nga fa fo gemul xamal ni yalla nga fa kep ko xamne jamu wo yalla ding ko reccu kep kuy jamu yalla taw yo ko sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam yitam ding ko reccu daal dikoy jox lolu mu nek adiyam motax mu ni hadiyati safat la da kunakiri lil musaffal mahi bila munakiri gal gi daal deqi konakiri wutali garam ba sa seigne touba neena bi gal gi deqi djuge konakiri di wuti garam ba sa neena dafa am bene touba bu dugg ci bir gal gi tambali dima wax ay kaddu yu ñaaw kaddu yu salté kaddu yo xamni weñ bi ci dalde tambali dima jébani dima wax ay kaddu yu bon kaddu yu ñaaw waye seigne touba neena yalla bëggul kuma toroxal bi touba bi tambali wax kaddu yu ñaaw yoy seigne touba ci la yalla gi jek rek def musinu gal gi musinu gal gi gejjek di rir mu tar ba tuba bobu lam doon wax seigne touba lepp kenn deggo ko mo ra seigne touba dani asbahani llahu fi garam basa qabl mubarisi wa anni qalb basa yalla demlo na kan xane moma doon jebané fofé ci garam basa te nebbuna ndax neena yalla bugul kuma toroxal gal gi dani dexeti joge garam ba sa wutali dawme seigne touba ne bima duggé ci gal gi mu wara joge garam ba sa wutali dawme neena yoron na ay parfum bu ko soti ci etirem seigne touba ne nak bobu yoron na ay parfum bu ko soti ci sama etire yalla ne ma sanniko ci geejgi seigne touba ne bo mako sanni ci geejgi bi nga xamni gal gi terna fofé ci dawme dami déggone dam ñu xam dañu déggone seigne touba dina ñew dawme ñu bëré bëré dar koy gattanu kenn ku nek jox ko bitélu parfum misk mo ra seigne touba dar ke sante yalla dani dani rahimu ande dawmi lahu bima akhnaani tazaawmi kon jugé na dakaru kona kiri garambassa dawmi wara aksi fofé fa xamni moy Libreville moy Libreville di capitale Gabon fa wara exil seigne touba fofé mo jotta jaar yépp nak al mashari moko teunk ci ñetti beuyet dani waxat nazal te bila raybin kuna kiri kay tamkhul manakire yamun fakka kull hadi wa fi garam basa qad ab tayt qariqatan min al qawarih tamku kull ma damani fa ardu dawmi ma adi Libreville qad darat bi annaka qawsullahi fil baladi seigne touba dara aksi fofé ci gabon ñu yobbu ko ci Libreville mi capitale gabon al bu lendam al bu tar al bu metti al bu buri ay garab buri ay metti tar lol lendam lol lendam kris mora sing al hadji mbake neena lambor na len ko yobbu ci tfs ñoy nit ñu bon ñu ñak gem ak pass pass al bu lendam ni kris buri metti buri matat yi ray bindef buri garab te gëna xat gaynde ya ak jann ya ak jinne yu bon ño fa newon geegam ye yit di geejju bon kon all biñ sanni won seigne touba fofé ci gabon wetna lendam na mitina tarna waye seigne touba mi ngi and ak sante ak gëm yalla ak dagal yalla bi nga xamne ak sinen fofé ci gabon liñ fa ñëk def seigne touba gouverneur bi nekkon senegal dafa won ñe doon yobbu seigne touba fofé ci gabon dene len su ngeen akki fofé ci gabon nu ngeen meuna def ko fatu baxna nu ngeen meuna def seigne touba bu fatu baxna mo ra fofé ban accé fofé ci gabon liñu jëk def seigne touba moy demo gas kambu mo xoot talki sawara wu mu tang wud luñ ko lal niko borob bu neexa julé ngi ne seigne touba ne dama tek sama tank rek mo wax ci biir kambu gi waye seigne touba dan ni radama rabbi ma adwi khafar li darari wa sarani aman kafar seigne touba ne li noné gasson gi nimuma lor su mborom muccel na ma ci c'est abdullah mbake bi mi netli bobu dani kam go gi nga xamni fra touba wi sanni won seigne touba neena seigne touba amna fa ab dir neena malaikul mukharrabin yep neena ku ñew fekk ci bir kambu gi ne ko na la genné mun len seen digal ngeen ñewé wala digal su mborom ñu ne ko suñu digal mun len delu wat len seen yitté neena kuma lil awliya yep neena fekk nañ ko ci bir kambu gi ne ko na la xetali mun len seen digal ngeen ñewé wala digal su mborom ñu ne ko suñu digal mun len delu wat len seen yitté neen dafa tok ab dir am ko japp siyar wagam ne ko ahmadu doxal ñi den lay yaqal bam geeso mi soxna jaar mam maryam buso motax mu nan najot bi fi llahi min satwat al-ida wali radahum turun wali karamul janba akhazina al-hannan min kaydi min khala wali sarak nar al-khalil bahr ma'in ba sara won sanni kon ibrahim alayhi salatu wasalam bu mel non lan sanni seigne touba wa yalla sedal nako comme ni nga xamna la sedale won sara mom ibrahim alayhi salatu wasalam fofé ci gabon seigne touba dañ na fa ciona ben bu nek natu nañ ko fa seigne touba natu bun musara nat ab yurenti ben bu nek tek nañ ko seigne touba Seigne Touba nek fofu ci gabon gisul wa kërëm gisul ay mbokam gisul ay dekk ndom sori na am rewum bu gisé kumu yonni bu bëggé dara du gis kumu yonni waye itam taray ba nga xamné mo nekul fofu ci gabon nga xamni ciona bo xalat ben bu rek Seigne Touba dañ nako fofu ci gabon amna fi ben bis bo xamné mom Seigne Touba dafa wajj fofu ci gabon bëgg liggéeyal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg bind bëgg tagga alayhi sallallahu alayhi wasallam seigne touba amna benn bis bo xamné fofé ci gabon dafa waaj ngir bëgg tagga alayhi sallallahu alayhi wasallam mu tambalé bind ciirëm yépp tambalé metti ciirem yépp tambalé metti mëna tuddé bind am bénn tuba bu tok ci bit ci buntu négam am bénn tuba bu tok ci buntu négam gis na señ tuba mëna tuddé bind tuba bu tambalé haqataay di rétan di ré ci amru bamb diko ñaawal gis na ni señ tuba mëna tuddé bind ndax ciirem yépp ngi metti mu taxaw ci buntu négam diko kaño diko rétan diko kokali señ tuba néna ki boba la djublu penku dalé wax sun borom niko yow sun borom xam nga ni bëgg dama liggé la xali sallallahu alayhi wasallam gis nga yitam lima galankor ma ngi lay ñaan mitit bi ma dal bo mënuma liggé la xali sallallahu alayhi wasallam nga tuxal ko ci man yobbu ko ci kenen ko xamné dalay bokalé ñu tok ab diir tuba bu ta buron yu buron tuba buron ñaawal serigne tuba tambalé yoxu serigne tuba tambalé bind agali am bindam fowé ca gabon serigne tuba néna amna ay khasside yu mën fa bind yo xamni daron ci jihad ak nasrani muy khasside jihad yi serigne tuba néna khasside yoy suko bayyi wudono bind bu ko bayyi wut wono bind néna nasran yépp dañuy xey xey rek ñom ñepp faato ndo ki ben mbass waye néna mu xamni bu lolu amé du bax ci ñom motax mu jéggal leen bayyi khasside yoy mo bax mo goré law annani law am lam atrukil kitaba mujahidan biha sabil ataba lamata bil wabai kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al kafiri lakin afawtu an jami'in nasi li wajhi baqin mulikin khannasi neena amna khasside yo xamne suko bay wutul bind nasran yep dañuy xey xey faat waye neena mu xamne lol bu amé du bax ci tuba bi mu jegal len mo goré fofé ca gabon la seigne tuba tok ben bis bam yag ci ben barab bum togon mom seigne tuba dal tok bam yag dal di xalat ci xelam dal ni fi kat yag na fi bam xalaté lol ci xelam la yalla yebal ay xorondom xorondom yu reuy ñew sam jëm seigne tuba gi diko mat seigne tuba du faxasu du wiccahu lepp lo xamni dal nako day sante seigne tuba bi nga xamni nas ba nga xamni xorondom yi ñew nañ ci jëm seigne tuba gi diko mat seigne tuba dal tambali di sante yalla dani nasakhtu bi shukri shikayatan fala ashkuluhu duri wa duri afala khorondom yep wacc mu nopalu fofé ca gabon la seigne tuba amay khasside yum don bind seigne tuba amay khasside yimi bind khasside baha ci la bok mi khasside khalabtu kulli li karino baha tawbiha ikram wa qultu baha khasside gogo ci la bok seigne tuba di bind ay khasside bam yag bene tuba bi ñew indi jëlop xaj ñew sam ko seigne tuba bëgg mu yaqal bëgg xaji yaqal seigne tuba bind mi seigne tuba téré ko niko sa xaji ni jël ko nga tek ko fenen damay bind tuba ba dal di deugar bop indi wat yenen xaj yu gëna soxor yenen xaj yu gëna bari ngir ñu sam seigne tuba ngir yaqal ko am bindam seigne tuba dal geejje kere jël xalé ma jëm bindé sepp ko ci daaji xaj bu mu ko wiccé xben bu nek da nga tak ba def ab doom Seigne Moulay Bousse moko wax dani ata bi kilabin mumtakhin mahwa qatihi fa kharaha bin nar masul kawaqid xaj bu ko wiccex ben bu rek da ngay tak bu def ab dom lol de xarbax ki seigne bo fowé ca gabon amna ben korit wo xamni seigne tuba mo koy netli di korité gu doy war fowé ca mayom ba nga xamni neena dafa xey dafa wor wer koor bamu jeex mu xey mu nek bisu korit mu sangu dem ci penki ma xol penku saw ndejor chamoy gisul kenn kuy julli ci julli korité mu leer ko ni fi kenn da fi julli ci julli korité ndax islam soufé na fi batu yalla soufé na fi tuba bi ño fa nek di télé diiné gi seigne tuba da taxaw ci penki ma di julli julli korité mom kep waye ne li ci gëna yéwé moy néna bamu tambalé di julli julli korité bamu bu kabaré ñaari jank ñu ñew taxaw ci kanamam diko rétan bu kabaré ñu rétan haqataay su sujoté ñu rétan su ru ko xay ñu rétan ndax limi def jaaxal na leen xamuñu ko da nga fonni day maaj wala ab dof la wala nang seigne tuba taxaw ci penk ba di gile gile korétem bu kabaré ñu rétan bu sujoté ñu rétan bu ru ko xay ñu rétan bude tare ñuy retane neena kera bu mu gile gile korete bu nopi la dal di deggal sun borom diko ñaan dal ne ko yow yalla ma ci dekk bu wet dekk bu metti o mo luma joxe murum koor suma amul murum koor sax duma am kuma ko jox ci la binne qasidak ala inni argu min alwasil haqi def ko mu nek murum koor fofé ca gabon seigne touba nek fa defa dag ay ciona ay bala ay musiba touba bi di retane seigne touba bis ben bu nek ñi def ay nattu yo xamni dañ ci nattu seigne touba ngir bëgg luko fagaagal ak luko fi jëlé mom seigne touba neena fofé ca gabon amna ben guddi amna ben bis bo xamni mo neena fofé ca gabon amna ben bis bo xamni dafa am ben nasaran bo xamni dafa def seigne touba lim ko wara wona def ay morom da dikoy yedd tidloko niko debbal nga jégalu gi seigne touba moy mu dal di tit dal di yoré dal di jënd am xar ak daaj bu bari yomb ko ci seigne touba ak guddi niko seigne bi may jégalu su la nexé sax nga jël sa tank bi tekku ci sama dox rusna lol may jégalu ngir ni ay morom ñom ñoko tidlo bu mu rek dal di jégalu bu ñëw ci seigne touba niko su la nexé sax nga jël sa tank bi tekku ci sama dox may jégalu dara koy jox am xar ak lenn ci ay da bobu neena seigne touba bobu fekk na bobu ma ngi bind neena bu may bind di bind bam yag ci la bindale beet bi ni di deppok lola di ala neni laylata qalba sirtidat min ba'di ma jaa bi shaytin wubidat neena yalla noy lona ci guddi gi ni xol ku murta don ginaaw bi mu inde da ak li nga xamne moy gatt fofé ci gabon amna ben touba bo xamni masna dig seigne touba bitélu misk moy bitélu parfum misk am da rek koy jox fekk mom touba ba digon seigne touba bitélu misk joxoko amna benen touba bu amna benen moromo touba bu digon bitélu misk ta joxoko ko touba bu di xulok mom ngi nek fa di xulo ñom ñaar mom digna seigne touba joxoko ko dikkelé joxoko ko muy xulok kam ko joxul bobu seigne touba neena bobu ma ngi tok di bind rek di bind neena ñom ñaar ñuy xulo ñaari touba bi waye seigne touba neena lañuy xulo lepp ñi ngi wax ay olof ñom touba bi ñaari touba bi yoyu neena seen olof sax setul waye neena olof yi ni wax rek neena taxna mu fatelooma rew mi mi rewum senegal ba melni mi ci biir rewum senegal sax mom seigne touba neena itam li xamne mom la def mom seigne touba mi wakerlu ci yalla doylo yalla ba nga xamne ke jox nako bitel misk kele doyna wol yalla wukena wol ci yalla ke jox ko bitel misk bi neena lol tax mu bind khasid ak ala inni arju min alwasil haqi di ci sante yalla mom seigne touba fofé ci gabon amna ben bis bo xamne seigne touba neena dafa am ben jamono bo xamne dama diko na kilifa gu tar kilifa go xamne ken duko jégué te lu bax du ki nangu dara seigne touba neena fofé ci gabon amna jamono yo xamne dama dekkou na kilifa tuba gu tar kilifa gu tar go xamni kenn duko jégué té lu bax du ki nangu dara né am bénn bis mané damay xol sama jiheur ba xam dina nangu wala nanguul damay xol sama jiheur ci mbirum wa joju xol ba xam nan la ko yalla di noyalé seigne touba daal juk négam wutali waja am ko dem ba ci waji niko seigne touba mi ñew ci yaw muni lol mënta am koku nga xamni lele ñukay wo fi mi bañ nak lay ñewale bopam ñu ne ko dal en tout cas seigne touba mi ñew muni beureut duk dem gatul seigne touba fu sori dal koy indi ba ci bir birom ne ko lo bëgg seigne touba neena may xol ma seigne touba neena may xol ba xam lan la ko wara wax bam yag mu ne ko maniko indil ma tuuti indil ma lenn rek ci da ji may bindé neena mu jox ko neena bi nga xamne jox nako daaji seigne touba neena ki la tambale nak di bind ci da gogo di ci bind bam yag sunu borom niko yow yaangi baye nasrani bu nopi di gilat lend ci ñom neena ki la jali jël da go gas ko mu fodar ki sul motax mu ne fasit khilami anda akhlafa jahat wa ruhtuhu bi khulqu wallahu ahad fofé ci gabon kon seigne touba ay kiona ay mitit ay bala la fa doon jankontel waye itam ci mayum ba seigne touba daal fay dem ginaaw bi nga xamne jilé nañ ko fa gabon mayumba de barab bu doy war barab bu miti barab bu lendam momit comme gabon fofé ci mayumba le seigne touba taxaw ci geejju mayumba ci geejja de joxor bi geej ba geejga niko yow geejju mayumba na nga xamni man ahmadou bamba mi jambu yalla kep la bi liggeel yunus bi sallallahu alaihi wasallam yow geejju mayumba na nga xamni man ahmadou bamba mi duma and ak kuy bokale mukk yow geejju mayumba da nga xamni man ahmadou bamba jambu yalla la bu sopp yalla yow geejju mayumba soy dusu na nga dusu ci ragal yalla da nga xamni man ahmadou bamba mi ku ragal yalla la ku sopp yalla la li yashhad bi kawni abda man yaghfiru salba wa kawni qadibul musaffa bahru mayumba aya bahru wahid la tusallis farabuna ta'ala li taslisi akrim bihi rabba fakun zattirabin musbitin min maqafitin min allah washhad anni abduhu sabba seigne touba nek fofé ci mayumba difa muñ ay natou waye di sante yalla diko geureum li rabbin khafurin qad maha anni salba diko sante diko geureum mom sun borom subhanahu wa ta'ala ak diko toubal ak yitam di tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom seigne touba fofé ci mayumba seigne touba neena fofé ci mayumba amna benn bis bo xamni seigne touba ci mayumba dafa xey sampo ay bantam ñent bant dan ñent bant yi jakk la ci djublu ndax biñ dama gis jakk namuna jakk dal di sampo ñent bantam ne bant yi jakk la ci djublu touba bi dal di gis bant yi seigne touba sampo ngir jakk dal di filexé bant yi saniko niko fi jakk xewu fi islam xewu fi da nga bëgg yaq soldat ci kep seigne touba neena mané kel nopi di bind sama ben khassida bu tuddu raditu alil mawla ta'ali li sitaba neena amna ben senegalay bu nekkon fofé ci mayumba ñukay wax yelese yi mo gis tubab bi filexi gim filexi bant yi seigne touba sampor ngir jakk mu metti ko lol ci xolam mu dem ba ki tubab ba neko lal motax nga jakk jakk seigne touba gi ta def ko ci sa buntu nek def ko ci ab yoon xatalu la tubab ba dal nako maka defé non fi jakk defé xewul yele sey nako damay gilat bant ya sampat ko comme nako seigne touba sampé won tubab ba nako doko sampo seigne touba ne ñu nek fa di xulo takusan ba jant bi so seigne touba ne lol lepp nak ma ngi bind khassida rabbi raditu alil mawla ta'ala li si rabba fuadi wa akhnani wa akrim bihi rabba neena kilo bo may bind khassida gogo diko bind yele sey di xulo tubab ba ci bant yi seigne touba sampone seigne touba di bind khassida raditu alil mawla neena bimu koy bind diko bind bak si lahu tub salat ma'zalamin bi alihi wa ashabihi wa ja'al bihi masjidi rahba neena kilo ko sun borom niko dilan la fay ñaari juma ci rewma kenn duko buddi kenn duko wurmbal niko seigne musa ko waxe bi juma touba ak juma ndiarem da neko nang non seigne ñaan yele sey mi nga xamne mo ron xulok tubab ba fowé ci gabon ngir li tubab bi sempi bant ye seigne touba sampor bi juma ndiarem gi agge juma ndiarem gi bamu agge yele sey masna jugge gabon ñew di siyaré seigne touba seigne touba daal di wax serigne mohammed lamine ciop dagane niko andal ak yele sey nga mo visite juma ji andal ak yele sey ngeen visite juma ji seigne touba yele sey daal di and ak serigne mohammed lamine ciop dagana daal di visite juma ndiarem gi xol ko penku ak sawu xol kaw gi xol fep juma gi tar lol yaatu lol nek fi ci senegal ci ndiarem den ak serigne touba seigne yele sey daal di ñewar ki seigne touba daal nako yele xol nga juma gi mu ne ko xol nako mu ne ko du mu def ak jakk joge ci gabon ma sampone ay bant touba be daal ko filexi yele sey ne ko mbacke bokku ñu dar mi melni penku ak sawu bant ya nga sampone fa gabon ak juma ngiaram ci bokku ñu dar seigne touba daal nako lolu moy maxna sama wax gi saqali khairillahu fi ma yumba ma sa qalbi wa alal janba dane ko anel jenba moy soron yoy nga gis ay bante la sampone ca gabon tobe dal ko filexi tasko ne ko fi jak xewu fi islam xew fi da nga bëgg yaq soldat ci ñu dem ba 2025 juma yaangi ni xaski rew mi ba bitim rew juma masalikul ginaan juroomi sorol juma tuba juroom ñaara sorol juma darul salam ak ni mu taro juma darul minnan juma ngeen nek lagan fenn fu nek ñu difa samp ay jakk ak ay juma ñu ni ñan yeko mom ñu ni wa keur serigne touba te touba bi nga xamne ño doon iñane serigne touba di sempi ay bantam fu wéccé gabam réew mi amuñu fi am monument kon lool lamuy tektale moy inna llahi la yudhi ajra min ahsana amala yalla du sank jëfé ñi nga xamne dañuy sellal serigne touba yalla fay nako kon ay bant la lan samp fu wéccé gabam ñu diko sanni ak diko wax ne ko fi islam xawu fi légui fi ki réew mi mu am fi ay juma yu yaatu juma yo xamne ay milliards la kon lolou yalla fayna seigne touba kon fowé ci mayum ba seigne touba nek fa difa deg ay kiwana ay mitit waye neena mitit bo fu musana daj neena bu touba bi musana baxal bi tex dima soti ba ñi jël ay rabbu dima jam ba ñu may ñaawal ba ñu may téré lenn neena luma miti luma tartar neena suma jilé sama khalima gi diki tag ali sallatu wasalam daf may jégué di muñ muñam mu jék ma neena muñ gogu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muñ ci khassida yi motax damay fatte lo lepp lo xamné nasrani dañ mako tekki ay mitit daha midadi qada haji li khitmati man tafsiruhu darar al a'da'i ansana neena nasrani lepp lo xamne dañ makoy tekki ay mitit neena lamakoy fatelo moy ligeyal gi may ligey la ali sallallahu alaihi wasallam kibir khasida yi fofé ci gabon amna benn bis bo xamne mom seigne touba touba bi dañ koy ñaawal diko ñaawal waye seigne touba and ak muñ and ak gem and ak ragal yalla nga xamni du salit du jambat du waxne natou bi kagn lay jeex du waxne suma yegone duma ci duggu du reccu waye mi ngi and gem gemu yalla ci mbacke bari gem gemu yalla ci darul salam gem gemu yalla ci touba mom juko raw mom lay gem yalla bam nek ci bir ay nonam duko tere julli duko tere wor duko tere werdu duko tere jang alquranul karim duko tere tagal ali sallallahu alaihi wasallam waye itam du jambat du salit du yokat du deltu gannaaw mom serigne touba kon jambar ku gore ku bax ku sel ku beug yunus bi sallallahu alaihi wasallam moy serigne touba amul tas amul tilim amul ñul ki sawmi mo raw mo jitu amul morom li rek ñu jotta netali ni nga xamne mo la def fofé ci gabon ak fa mayum ba ak fi mu jaar lepp keneen ko xamne kurul mom bu fekkone ni mom la mo fa jaar batay xadina wala batay deltu wat na gannaaw wala batay neena suma yegoon waye serigne touba mo gore serigne touba mo bax mom moy ki nga xamni mom moy ki xetali diine yi yunus bi sallallahu alaihi wasallam fekkone diine gi de ba rap ba fenax waye serigne touba mom moko dekkali wat wa dhaka allazi qad jaa wa diinu mayitun fa ahyahu shakhsan fil amakin mashia kon lolé nga xamni fofé la serigne touba nekkon fofé ci ak gem yalla ak itam muñ fofé ci gabon xamna dañuy teunk li nga xamne mom la def fofé ci gabon ngir waxté wi duñu ko may ñu ñew ci li nga xamne mom la ko yalla mayé ci tukib geej bi gi nga xamne mom la tukki woon di liggéey la ali sallallahu alayhi wasallam li ko ci yalla may ci ay xéewal amna yim ci bindal bopam amna yo xamne itam netalé wuko amna yo xamne bind ko itam ndax li ko yalla may lepp dafa reey motax waye amna lu wax daan ni amna juroom ñent yo xamne yalla mi ko maye ci tukib geej bi wa fiya juroom ñaar yo xamne yalla mi ko maye ci tukib geej bi mu nek nak mo gisa ci mo gisaati yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena ginaaw bi nga xamne dem na fofé ci gabon muñ fa lamo fay muñ to bi tek ma fa inat agay fitna mu daj fa lolé mu fa daj neena yalla may nako ci juroom ñaar yo xamne dafa bok ci mo gisaati yunus bi alaihi sallallahu alaihi wasallam wa fiya sapo mo'jizatin li rasul qad zaharat wa qablaha fustubisul seigne touba neena amna ci tukub geej bi juroom ñaar yo xamni dafa bokku ci moongi saati yunit bi alayhi salatu wassalam neena bi ci ñeek moy ghalabali bil mukhtari rabbi lil ada qabla suhuri la ulaqi min ada seigne touba neena ca gabon neena tukki bi nga xamni mo la doon tukki ci geej ba yalla lim ci may bokku na ci moy samay non not na len ñeek may dege ñom samay non not na len gagne na len duma na len dan na len ñeek may combat ak ñom ghalabali bil mukhtar rabbil ada ñeek may dege ñom la len dan waaw fofu ci jewal la waxe won ne ayasmini la ande jewali iblis isnaritu bi awali yalla not yalla nagul wona iblis ki man kon lolou lamuy tekkel moy seigne touba gagne na touba bi ñeek muy dagge ak ñom waaw bi ci top moy seigne touba neena wahabali rabbi ilman lam yakun min at-ta'allumi wa janibikun neena yalla mayna ma ki tekk bi geej bi xam xam bo xamne jang mako fenn ta mayna ma si itam kun fayakun waaw neena ki tekk bi geej bi lama yalla may xam xam bo xamne jang mako fenn neena itam ki tukki geej bi baha rasulullah kull al anbiya alayhim aska salami rabbiya bi khurbati 10 sinin bi qidam qalisatan lisu wujudi wal qidam neena ki tukki geej bi ki la ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam pukare wo ndamoma ci kaw yunente yeb ki tukki bi nga xamni wala tukki won fofé ci gabon nga xamni dem na ba serigne touba ci gemom yunit bi dakoy ndamo ak diko titro ci yunit ya nga xamne yunit yep suñu dagelo we sen xet amul ko melni ci ahmadou bamba mi dekk fi ci senegal ki touba moussa aïssa nuh yunit yep suñu dagelo we sen xet amul ko melni seigne touba motax mune seigne touba motax seigne touba dal ni yunit bi damay poukari wo ci kaw yunit yi ba rasulullah kullal anbiya alayhim aska salami rabbiya neena itam ki tukub geej bi yalla may nako ci ni kep ko xamni da ka bëgg rek day taxé kep ku bëgg serigne touba day taxé ak ku mëna doon yuhibuni li wajhi rabbiyal ma'id bi ghayri bukhdin abadan kul sa'id serigne touba neena yalla may na ma ci tukub geej bi kep ko xamni dama bëgg man serigne touba ta bañuma day taxé wa day taxé kon nak kep ko xam da nga bëgg serigne touba da ngay taxé lolou yalla mi ko mayé ci tukki bi geej bi ah kon nañu bëgg serigne touba defina li ma jotté netali ci ay jaar jaaram kep ko xamné am nga ngor kep ko xamné dara yalla nek na ci yow war nga bëgg serigne touba kep ko xamné bëgg nga yonent bi war nga bëgg serigne touba ndax li ma netali lepp ci ay jaar jaaram lamu dacc jéewal kokki luga ndar dakar ba fenn fu nek fu mu jotta jaar yep bofum taxul interim taxul njabotam taxul waye dimbali kep ki wax ashhadu an la ilaha illallah moko taxa juk kon koku defena ni kep ko xamni beug nga yoonte bi sallallahu alaihi wasallam war nga beug serigne touba wa beug serigne touba amul pertement serigne touba boko beugé taxé waye bañ serigne touba itam yalla nañu ci yalla mussal kep ko xamni def nga ko du lulay jeriñ aduna du lulay jeriñ alakhirah wa motax muni kep ko xamne dama bëgg rek dina taxé yuhibuni li wajhi rabbil mu'id bi ghayri bukhdin abadan kul sa'id kon lolu yalla mi ko may ki tukki bi geej bi batay waye itam ki tukki bi geej bi neena yalla may nako ci ni iblis dafa nagu ci mom iblis manatul dara ki serigne touba iblis yalla nagul won nako ki serigne touba ayyas rabbi abadan wa huwal mu'in iblis minni wa kasa kul la'in serigne touba neena ki tukki bi geej bi iblis ki la nagu ci man nga xamni manatul dara ci man ah mom iblis neena ki tukki bi geej bi itam ki la ko yalla maye ni yuhibuni malaikul baqil karim malaikul baqil qadim li wajhihi ma falahin la yarim neena ki tukki bi geej bi la ko yalla maye malaika yi sop ko malaka yep da nga sopp seigne touba waye lol mi nga amé ki tukki bi geej bi yalla da ko fayé ki tukki bi geej bi neena itam bi ki mujj moy ki tukki geeg bi yalla maye nako sini junne yep junne yi nga xamne dañu gëm ñepp dañu sopp serigne touba dañ ko sopp mom serigne touba qad waddani man amanu fil jinni li wa ci baqin kan li bi manni serigne touba neena junne yep dañ ma sopp dañ ma bëgg ngir gëm yalla amna fenen fu waxe ni bi ya tan laqa lazina aslamu min jinni asri duna man lim yuslimu serigne touba neena junne yi wax ashhadu an la ilaha illa yep ci man lañu jébalu ci man lañu aju kon lolu juroom ñaar la yo xamni serigne touba yalla mi ko ko maye ki tukki bi geej bi kon ñu ñew ci li nga xamni mo leen mëna jàngé ki tukki bi geej bi bokku na ki li mëna jàngé ki tukki bi geej bi bi ci jitu mom moy ak dogu dogu mom moy engagé wu moy pestefu serigne touba li nga xamni mom la daj lepp ak li nga xamni mom la am lepp liko may mom moy pestef moy dogu kon kenn ku nek mbir ma nga nek jëm ke dogu bo ci dogo yalla xettali la yalla jappali la bu dogul won du dem ci jeggi bu dogul won du sanki touba du sanki daru salam du sanki fenn kon liko may li tay kon mom moy ak dogu moy engagé wu moy pestefu waaw gis nga kep ko xamni dogo wo do jariyu du fi amé ay wax du ko fajj du fi amé do fi defé nangam tontu bi nekul ay wax ay jëf la bi nga xamni tuba bi wax nañ seigne tuba ne ko yoonu murid du fi taxawé seigne tuba ne ko fi den di len tontu nañ ca dem rek nañ ca dem ba dik ci ba xam dina am wala waw kon ak pestefo war na kenn ku nek mu am ko bi ki top moy war nañ cey jàngé ci tukki geej bi moy ak deggu serigne touba ku deggu la gis nga limu andek touba bi lepp taxul mu wedd yalla taxul mu wedd yunente bi taxul mu wedd malaaka yi taxul mu deltu ginaaw waaw manam deggu gamu manam deggal ci limu nek waaw deggal ci limu nek rek lank bañ ko bayyi kon lolu war nañ ko jàngé ci tukki geej bi waaw war nañu jàngé itam ci tukki geej bi ak muñ muñ lu am solo la waye na itam lu jafé la té war na ci julit ben bu nek serigne touba li mu def lepp bu fekk won ni muñ na du ko am bu fekk won ni muñ na kilok ba nga xamné dugg na fowé ci nek ba sa dakaro nek bo xamné ay poussak ay rab ak len bi nek mo fa nek bu fekk won ni muñ na batay deltu na ginaaw waye ak muñ rek waaw gabon mayumba yep lam fa daj lepp ak muñ moko waral waaw kon war nañu muñ lepp lo xamne yalla ming la koy tek ming ñu koy tek ci ay nattu muñ mandir gab gulit la te yalla mi ngi and ñi xamne ñum ñoy muñ inna llaha ma'a sabirina yalla mi and ak ñi xamne ñum ñoy muñ tukki geej bi mo neñ sey jàngé itam ni serigne touba ku bëgg yunent bi sallallahu alayhi wa sallam la bëgg yunent bi sallallahu alayhi wa sallam moko jaral li lepp yunent bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ci ben hadith daan ni seen ngëm du mat mukk lulul ni dama leena gënal seen bopp gënal leen seen alal gënal leen seen ñaari wajur gënal leen seen lepp te serigne touba kon fengal nako fi ni yunent yi moko gënal bopam gënal ko alalam gënal ko ñaari wajuram gënal ko lepp ndax tukki geej bi li mu def li lepp bam koy def wax na ni lenn kesse moko waralon li khidmatil muhtari ngir ligéeyal yunent bi sallallahu alayhi wasallam wa yunent bi sallallahu alayhi wasallam boko ligéeyal itam doko reccu ndax yunent bi sallallahu alayhi wasallam fay nako waye itam tukki geej bi war nañ ci mëna jàngé itam ak gëm waaw ak gëm gëm go xamni gëm gu sax waaw nga xamni gëm yalla yalla boko gëmé tamuy dëgg ci yaw manam do rek ndax serigne touba fi mu jaar yépp ak gëm moko fa jallalé batay waaw manam fi mu jaar lepp ki jéwal ak ko ki luga ndar dakaru kuna kiri garam sa dawmi gabon fep manam lepp ak lan la ak gëm yalla la gëm yalla waaw ndax fi nek ni mom bu wedd won yalla rek ba tay lepp jeex na waye du wedd yalla du ko gëm gëm go xamni du ko baye muko ah kon lolu war nañ ci jàngé ni grid ben bu nek wala rawatina am mourid war nga mëna gëm yalla ragal yalla fo nek bo wété ak bo wétliko waaw bo nekké ci réew mi ak bo nekké sa bitim réew ak fo mëna nek nga bolé ci gëm yalla waye itam li mu dajlé lépp tamit war nañ ci mëna jàngé itam ci tukib djégg bi mom mo nañ ci mëna jàngé ci tukib djégg bi itam ay jikko yu rafet ndax Serigne Touba gis nga li nga xamné loolu ko nasran yi def lépp ak numu mité nimu taré nimu djégé dayu ci ak miti waye téwul bobu paré bi nga xamné ñibisi na ci réew mi limu wax moy afawtu anil ahdai turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u Serigne Touba neena noni djegal na len buri wana ko xamne amna ño xamne bu nekkon ñom la bu deme gawang ba ñew dañuy wax ni telbe yi na dem fayu gi waw non lañuy def waye Serigne Touba bam ñibise dañi djegal na lastu adfa'u duma len topé dara djegal na len avoto anil ahday turran ñum ñepp la djegal turran djegaluma ñi baye ñe waye ñepp tuwab yépp tuwab ko duggal ci nek baak yépp la djegal kun ko xam nga jikko rafet na am ñu xal bo len togné duñ la bal am ñu xam bo len togné 2025 ba 2030 duñ la bal waaw manam lool nak war nañ ci mëna jàngé lenn manam moy Serigne Touba boko yaakaaré tamit da nga wod di djegalé di gelalé ndax mu ci lool la nekkon mom ci Anou Bamba radi lanlu kon tukib geej bi manan ke jange yoy yu bere bere waye xeyna waxtu bi mom moyedul ko may kon suko defé xeyna fofu lañ yemalé waxtan bi di jéggalu ñepp ak di sante ñepp di jéggalu bép kaddu bo xamné wax nañ ko fi tek té doonul nonu ñukoy jéggalu di xam di wax ni loolu suñu bu amé suñu xam xam bu gatt la waye lepp la ci djubbu itam lu nek non ñi koy sante yalla waaw di wax ni ñi ngi sante bu baax wa radio ECAP FM 103.5 di sante ñi xam na ñoy doon diglu ñepp tamlé ko suñu wa koñ suñu ay mak soxna Nday Khady Thiam soxna Bintu soxna Kodd mbolém ñi xam na ñoy doon diglu ñepp suñu ay mbokk ak mbolém ñi doon tewlu ñepp ci Institut Al-Azhar wa Abna Al-Azhar ñepp ñi ngi leen nuyu ba ngeen ziaré ak mbolum dekkundo yek xarib yek ñepp ngi doon deglu ñepp dal ñi ngi leen di sant wa di gërem di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké yalla yagal ko fi lool mu and ak wër ak Serigne Mamour mu Serigne Moustapha Mbacké ak Serigne Salih ak mbolum jëbëru Serigne Moustapha yépp di wacce fofu kaddu yi di wax ni wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kay jërëjëf Serigne Cheikhouna japp na né li nga jotta indi ci tombe bi rek ko wena ñor lool fa tabarakallah yalla na la yalla sam laq la fu yaq yegul ndax gis nañ ñe sa buñ la fi inde ngir nga addu ci ben tombe dañuy gis ne dang koy jox yitte lool fa tabarakallah loolu firnde yi moy ba ngay tambalé tombe bu nek bang koy wax wala waxtaan ba la nga ci dugg say ties lay wax nga ko ties lay yoy don ties lay yo xamanteni kep ku wax ci yoon mourid mënoko ñak te yoy lim nga ko mu don lu ay ties lay ñi xam ku lim irwa un nadim ku lim minanul bahir khadim ak tere yu mel non ku lim taxawayu rawdahin ci tahqiq yeen tere wala ne fofu lay degeerlo ngir mëna indi tombe bi kon duñ man len rek lu ñaanal la borom gën la may katan man la may la wër ba inshallah fi nga bëgg yegg dal ci mbir mi nga yegg fa inshallah kon melni dañuy tagato mbokk yi ba suba jamm ñu fassiyene ci and ak oustaz mamour mamour ya inshallah mom lañu andul suba di waxtane rek tom bo xamne la ju ci serigne magoura da taxno ak ben la julit ni inshallah kon wa akhiru dawana alhamdulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا